Ani ay anausab kita sa ato nga programa sa radyo sa DXBH, ang mga tambuanan sa langit. Og akong gitimbaya ang tanan nato nga mga tigpaminawan

0: ko ang atong gisgutan may tungod sa persona sa Dios. Nagiwang ko kaninyo itong miagi nga ikatulo lang, pero ako nakita muabot ang ikaapat. So kinikaroon mo ay ikatulo. Ang atong pagkatunang karo ikatulo mao, the Trinity in Seventh-day Adventist History. Ang Trinity sa kasaysayan sa atong simbahan nga Adventista. So, mga kaigsoonan, anhita sa history. Sa pagsugod ako magingon kaninyo na kanang nagsuroy-suroy karon nga nagdalas pagtulunan sa Tunite or Tunis, nga dunay mga ilang nakutlo og muhatag silag mga quotation na ang pagtulunan sa pioneering days sa Adventist mo nga duha ra ka persona ang gidala. Dili ta maglimod ni ana, insakto ng ilang quotation. Akong balikon, insakto ng ilang quotation gawas kung ilang gipanglubag. Insakto na. Pero kini igsoon mao ni ang mutubag. Ngano man nga do na may ilang nakutlo na sa pioneering days adunay pagtulunan nga duha ra ka persona ang Dios. O ganong natulo naman ni? Okay. So, ang adunay mga factors. Ngano nga nibalik kining problema kabatok sa Trinity. Ngano man nga nibalik man ni? Nadugay naman ang tani nga isyu na siton. Apan nga naman na nibalik. One, tungod kay karon, maadto ta sa atong internet, mag-google, dadoon tangad to sa atong gusto ng mga quotation. So muna nga, aduna sila nakuha ng mga quotation na sa pioneering days, duha lang kapersona ang Diyos. Ikaduha nga katarungan, tungod kay kaniadto, ang ni appeal sa kalihukan ni William Miller gikan sa nagkalilain ng mga simbahan. Gikan sa nagkalilain ng simbahan. Pagtipo nila sa kalihukan ni William Miller, nagbangga ang ilang mga doktrina. Pagkapakyas ni William Miller sa mga sumusunod niya itong 1844, nagpundok-pundok sila o ang ilang mga doktrina sa ilang original na simbahan, ilang gidala dito, mga kaigsoonan. Daan pa rin ka ni Antos, panahon ni William Miller, doon na kalihukan kabatok sa Trinity. O kang uba na gunaw na ang Trinity iyas Katoliko, busa, baka ka na kay iyas Katoliko. Apan ang wa lang ninyo mamatikdi na ang Trinity sa Seventh-day Adventist Church o Trinity Catholic managkalahi. Adunay na kong kalahian, mga kaigsoonan. Sunod, tungod bangod mga kaigsoonan kay nagunaw na ning uba na ito ng mga kaigsoonan nga kining Trinity bago ni giusab. Sumubalik tangad to sa gitawag Historical Adventist Faith. Nagitawag nila nga mauni ang gitawag Neo-Restorationism. Bag-una na, busad, balik misdaan, historical faith. Nigula kini nga pagtunonan kabatok sa Trinity tungod kay ang uba na itong mga kaigsoonan na pakyas pagsabot nga ang doktrina dynamic. Dili ka na stagnant. Dynamic sa ito pa, nagatubo, nagalihok, nag-evolve, mga kaigsoonan. Mauni ang atong simbahan. O mga kaigsoonan, ang ngayon tabaybalan sa atong mga katawhan, atong mga kaigsoonan, ng doktrina sa atong iglesia, resulta kini sa makuting na pagtuon sa daghang mga katuigan. ug-on niya sa pagtuon nila sa balaod kasulatan, adunay mga kahayag na regula. Tanaw ra mga kaigsoonan. Ang mga nagbantay o nagpapahula ay gikan sa kalihukan ni William Miller. Nigula na itong 1840s, di ba? So, lahilahin ilang mga doktrina. May ni-appeal sa kang Miller na Unitarian, Juanes, o sarang Diyos. Wadela'y persona. May nakasulod-usab na Tunite or Tunis, na duharang persona sa Diyos. May nakasulod-usab na Trinitarian. So, daan na kinig soon dito pas panahon ni William Miller. Tanaw ay soon, katong akong giingon nga, kini nga itong doktrina, huwag ni mag-stagnant, huwag ni magpundo. Ni-evolve kini. Tungod sa dugang kaalam ng ilang nabatang. Tanaw ay soon. Adventist understanding of various theological perspectives continued to develop and improve over time. Continue to develop and improve. Sa dagang mga katuigan, example, ang original nga pagbantay sa mga Sabbatarian Adventist, katong nagbantay sa nagpapalay na napakyas sa 1844. Ang original nga pagbantay sa nagpapalay gibasi sa pagtulunan nga gidala ni Joseph Bates na gikan sa pagsalop agikan sa pagsubampay ng pagsalop. Sunrise to sunset. Pagsidlak sa Sabado, mga kaigsoonan, sugod na sa pagbantay sa nagpapulay. Matapos ang pagbantay, inigsalop na ng adlong Sabado. Joseph Bates ka na. Apan kapin o kulang sa napulo ka mga tuig na milabay, si G.N. Andrews nagtuon sa balang kasulatan o iyang gidala ang iyang nakaplagan ng kamaturan. Ang pagbantay sa nagpapulay, gikan sa pagsalop, ngato sa pagsalop. Ang kang Joseph Bates, gikan sa pagsubang, paingon sa pagsalop. Ugon niya, ang kang Jean Andrews nga pagtulunan, nga gikan sa pagsalop sa Birnes, paingon sa pagsalop sa Sabado, mao kana ang kinatibukan nga adlaw papaulay, nga mao'y giadaptar sa atong iglesia. Nakita ninyo iso? Mao na gitawag nga nag-develop ni progressive ang atong pagtulunan. Matuta sa ikapulo. Ang ikapulo mga kaigsoonan giadaptar kini sa Sabbath keepers ng mga Millerites ni atong 1859 tapos ng 1844. Ilang giadaptar kini? Nga kinanglan aduna kita ikapulo. Apan ang ilang pagtulunan wala nila gibase sa balaang kasulatan. Meaning to say, ang ilang doctrine, nag-iwala mag-ikapulo ta, pero wala basihanan sa balaang kasulatan. Midagan ang napulo katuig sa 1870 sa paglingkod sa atong mga pioneers, ilang nakaplagan nga ang paghatag ikapulog halad katungdanan sa membro sa iglesia kay kini mao ang kasuguan sa Dios nga gibase sa Biblia. Meaning to say, natong 1859, ang tithing mga kaigsoonan, walay scriptural support. Nahimo na lang nabatasan. Apan, pagka 1870, mga kaigsoonan, diha na nakit nila nakita na diha ay ang ikapulog halad, biblical, mga kaigsoonan. So, mauna ang pagingon ako nga, mutubo ang atong pagturunan. Walay kalahi anusab sa doktrina sa Trinity. Ni-evolve usab kini. Ni-tubo usab kini. Sama sa pagbantay sa anong papulay o sama sa doktrina sa ikapulo. Ang anti-Trinity mga kaigsoonan, kabatok sa Trinity, gikan pa kaniadto sa Millerite, hangtod sa 1890 sa atong subayon. Atong subayon. Sa dool na matapos ang 1800, paingon na sa 1900, pag-abot sa 1900, kada gitawag 20th century. Ikabaiti kasiglo. Ang mga balasahon sa Seventh-day Adventist Church nagkausa. Tanaw niyo ha? Gikan sa paghimugso sa mga Sabbath keepers, paingon sa 1890, ang atong iglesia sa ilang mga pinatik na ilang ginakatag-katag, nisupak sila sa pagtulunan na si Kristo Diyos. Tanaw na inyo, Ikson. Tanaw na. So, sa pioneering days na na'y problema daan nga dili sila mutuo nga si Kristo Diyos. Ugo niya, dili sila mutuo ng balang espiritu persona. Mauna ang pioneering days, mga kaigsura. Si William Miller Baptist, apan mutuo sa Trinity. Ang iyang pinakasuod na kaubanan sa ilang kuan, ilang kalihukan si Miller at si Joshua Himes. Mokini ibutang na itong right hand ni William Miller. Gikan sa kongregasyon na gitawag Christian Connection. Dili mudawat sa Trinity. Dili mudawat sa Trinity. So nag-uban sila sa Millerite movement apan ang number one nga Millerite mao si William Miller Trinitarian. Ang iyang sikaninhan ha? Dili mo to o Trinity. Mga kaigsoonan, duha ka mga pioneers nato nga mao'y responsable nga naugmad ang Seventh-day Adventist Church, si Joseph Bates o si James White, mga kaigsoonan. Ilang giadaptar ang pagtulunan ni Joshua Himes nga sila kabatok sa Trinity. James White ha? Joseph Bates. Kauban sila ni Joshua Himes. Dili po ito, Trinity. Okay. Hinuno ang mga kaigsoonan, doon ay lahi na pagtulunan ni Joseph Bates, ni James White. Iyang gisalukway ang Trinity at panagtuo siya nga doon ay tulo kamandag kong gahom sa langit. Imo kining mabasa sa iyang hymnal na iyang gisulat. Supak siya sa Trinity, apadili siya mo to nga si Kristo ubos kay siyang amahan. So kung imong tanawon mga kaigsoonan, si James White nagtuo nga duha ka persona, amahan o ganak. O kang ikatulo, balang espiritu pero dili persona. Mao ka na ang pagtuo ni James White, mga kaigsoonan. Kay matod pa niya, dili eka explain ang Trinity may tungod sa pagka-Diyos. Ang tulo usa o ang usa tulo di ni maayo ng pagtulunan. Trinity. Apan ang nagtuo nga usara ka persona nga si Kristo ubus kaysa amahan labaw ng dili maayo. So kung imong i-analyze si James White, tones mga kaigsoonan. Trinity. Apan dili ang tanan, may oyon kang James White. Dili ang tanan, may tuo. Nga, ang amahan o ang anak, equal. Dili sila mo tuo. Gani si Yura Smith ni atong 1860, nga mo'y editor-in-chief sa Review and Herald, nagaingon, nga si Jesus gilalang sa amahan o gangi ang pagka-Diyos gikan sa amahan. So makita ni mo ubus-ubos o grango si Ginoesus. O gunya na itong 1881 na usab ang perspective ni Josiah Smith. Nagingon siya nga si Ginoesus wala gilalang kundi bigatin o wala gilalang. Diba ninyo ha? Uriah Smith, inila kayo na magsurat sa atong church. Editor-in-chief sa Review and Herald. ngadtong 1890, hapit na gyud ang 1900, ang mga membro sa atong iglesia, medyo maayo na ang ilang harmony, nagkauyo na. Ila nang gidawat nga si Jesus is a begotten or originated divine son of God. Ila nang gidawat ang pagka-Dios ni Kristo. Ilang nakita nga si Jesus naglalang kauban sa amahan sa kalibutan. So sa 1890 mga kaigsoonan, nawala na o nagkahinay na kawala ang pagtuon nila nga si Kristo dili Diyos. Ni-adaptar sila sa pagtulunan na ang amahan o ganak mo'y Diyos. So duha na kapersona mga kaigsoonan. 1890. Niatong panahon na ang persona sa balang espiritu wala kayo gisgutan. Wala kayo gisgutan. Although, niatong panahon na sa 1890, nagtuo sila na Holy Spirit but not a person. Apan ang Holy Spirit is omnipresent influence of the Father and the Son than a person. Sunda ko ninyo, ha? Sa 1890, nituo na sila nga si Jesus Diyos. Apan ang ilang pagtuo sa Espiritu mao, yes, naay balaang Espiritu. Apan ang balaang Espiritu is omnipresent influence. Sa ato pa, influensya siya nga presente kanunay. Apan ka na nga influensya, gikan sa amahan o gikan sa anak. Tuniti mga kaigsoonan, tunis. Nawala na ang ilang pagtulunan nga si Jesus dili Diyos. Nawala na. Karon moadto kita, 1890 paingon sa 1900s. Okay. Niadtong 1888, na din hapit mabungkag atong iglesia tungod sa pagtulunan sa righteousness by faith, nga gidumala na iti Jones og ni Wagoner. Ang ilang focus wala na sa persona sa Diyos. Ang ilang focus dito na ni Ginoos. Tungod kay ang tao maluwas, pinaagis pagkamatarong ni Ginoos. Karong kay si Ginoos na may focus, dili nila malikayan nga kinalan atong ipalapad o kinsa gyud si Jesus. Hangtod nga na itong 1888, nagkauyon ang atong iglesia that Christ was eternally pre-existent. Walay sinugdanan si Kristo. Diha na daan siya sa wala pa ang uban. Diha na, nabuo na mga kaigsoonan. Kaya ang emphasis ni Jones mga kaigsoonan mao na si Jesus mao ang iyang pagkabataro na mulas ka na to. Apan, ilang gilikayan ang pag-iskot sa Trinity? Although in 1889, si A.T. Jones nagsulat nga nagyon, God is one. Jesus Christ is one. The Holy Spirit is one. And these three are one. There is no dissent nor division among them. So yun mo makita nga si A.T. Jones mga kaigsoonan, ni-adaptar na niya ng tulog ka mga persona. Ang Diyos usa, si Kristo usa, ang balaang Espiritu usa, o kining tulo usa. Wala sila man nagkasumpake ni magkabahin-bahin taliwala kanila. A.T. Jones hinahinay nito una o Trinity. Si L.G. White, dako kayo o role mga kaigsoonan. Ngayon ang ipamatudan ang pagka-Diyos ni Jesus. O iyang ipamatudan nga doon ay tulog ka persona sa pagka-Diyos. Sa 1878, nag-ingon siya that Jesus is eternal Son of God. Gani nagsulat siya sa Desire of Ages, o nag-ingon siya, Christ announced himself to be self-existent one. In Christ is life, original, unborrowed, and derived. So iyang gitagbo ang pag-una-una na si Kristo dili Diyos. klaro kayo si Ellen White nga si Jesus usa ka Dios. Apat imong tanahon, hinahinay mga kaigsunan na si Ellen White naghisgot sa three person of Godhead. Tulo ka persona. Nagsulat siya mahitungod sa Espiritu. Nagingon siya, the Holy Spirit as the third person of Godhead. Nana, inyo nakita. Si Ellen White nideklara na that the Holy Spirit is the third person of Godhead. Busa mga kaigsoonan si Ellen White sa iyong sinulat, imong masabtan na karoon ni adaptar siya sa pagtulunan na tulo ka persona ang Diyos. Apa sa diha nga kini iyang ipatik sa Desire Beaches ang atong iglesia ni Kalma. Ni Kalma, mga kaigsoonan. Ilang gilikayan kato nga sinulat ni Ellen White. Hinuno nga si Ellen White wala magamit og pulong Trinity. Apan iya kining ibalik-balik sa iyang mga sinulat. The three Godhead ang tulo nga persona diha sa pagka-Diyos. Busa ang usa ka theologian na si M.L. Andreasen, bagtugan sa kining nga theologian nga focus na sa sanctuary. Iyang gipagutana kung kining sa Desa Rubidius nga nag-iskot si Ellen White na Holy Spirit is third person of the Godhead. Iya ba rin sinulat o gidoktoran sa mga patikanan? Busa si M.L. Andreasen niya itong 1900 buhi pa si Ellen White kasi Ellen White namatay 1915 kung di kumaserve July. Niadtugyod si Andreasen sa gipuyan ni Ellen White. Tulo kabulan siya nga nagpuyo sa Ames Heaven. Namunay ang katapusan dapit nga gipuyan ni Ellen White. Nag-interview o nag-utingkay sa original nga manuscript ni Ellen G. White kung kining iyang gisulti that the Holy Spirit is the third person of the Godhead. Original ba rin nga gisulat ni Ellen White or gidoktoran kini sa mga Trinitarian sa pagpatik. O matod pa ni Andreasen, tulo kabulan siya nga nagpuyo dito, kana mula yung tuyo, o matod pa niya, nakumbinsar siya the accuracy of her published position. So accurate ang sulat ni Ellen White that Holy Spirit is the third person because there are three persons of Godhead. Sa mga naguna nga tulo ka mga dekada sa 1900, sa ato pa 1910, 1920, 1930, mga kaigsoonan, gitawag na kinig 20th century, ang iglesia nagpabilin nga nagkabahin-bahin gihapon, may tungod sa pagka-Diyos ni Kristo, nibuto na po. Dahil Diyos Kristo. Busa mga kaigsoonan, sa ilang mga tratados na ilang ipangpatik ang atong iglesia, naglikay sa pag-iskot sa pulong Trinity. Naglikay. Nato 1900, ang editor sa Advent Review, ang Sabbath Herald, nagpublish mga kaigsoonan na 1900, sa pagka-Diyos sa wala katapusan nga mahan anak ug espiritu niya na igsoon. Sa 1900 ang atong patikanan nagpagula na kay kaniadto dili sila mupatik na karon nagpagula na daghang mga articles nga nagisgot may tungod sa persona sa Diyos amahan anak ug espiritu apan igsoon. Si Prescott na usa ka magsusulat o pioneer sa ang era pagtuumaw na ang pagka-Diyos ni Jesus gikan sa amahan. Gikan sa amahan. Lahi po rin ang pagtulunan, mga kaigsoonan. Busa na itong 1915, Ngano nga di ni mahusay dayon tungod kay nagkadaiya ang pagtulunan. Wa pa makahusay ang General Conference. Netong 1915 sa Bible Conference, si Prescott nagpresentar sa yung devotional sa conference. Ang title is Person of Christ. O iyang gipadayag ang iyang panglantaw. Busa mga kaigsunan, ang Bible Conference ni Anto, giskutan ang iyang presentation. Nagkadaiyag yapon ang pagtulunan nila. May tungod sa persona sa Diyos. Ni Antong sayo sa ika-20 kasiglo 1900, ang Adventist o Protestant Fundamentalist na nagkabangga. Batok sa gitawag liberalism. Kay ang liberalism mga kaigsunan, gisalikway nila na si Kristo Diyos. Busa ang tuwang mibro sa atong iglesia, mga Adventist o kani mga Protestant, ilang gitabangan ang New Modernism. Ilang gitabangan? Liberals na si Kristo dili Diyos. Ang mga sinulat sa atong mga pinatik nagadipinsa sa balaang kasulatan. Bisag unsa ang nagkadaiya ng mga doktrina sa uban mga kaigsunan, apanakita ng kadaghanan, majority sa atong mga kaigsunan o sa atong mga leaders o mga theologians na sila midawat na si Kristo Diyos. O sa nalang kagrupo, ang liberals, dilimuto nga si Kristo Diyos. Busa mga kaigsunan, kini mga liberals, ilang isalikway na si Kristo dili Diyos. Og sa diha ng atong mapinati, may adaptar na si Kristo Diyos, nikusog na ang mga articles mahitungod sa anak sa Diyos na mao si Jesus na mausab ang Diyos. So duhana ang gipadako sa atong mga article sa atong mga pinatik. Si F.M. Wilcox mao ang nag-facilitate mga kaigsunan niining paghimo ng official stand sa atong church may tungod sa Trinity. Siya mo'y nag-facilitate, F.M. Wilcox, nga ma-adaptar na ang Trinity. Busa ni atong 1931 na himugso kining gitawag Statement of Fundamental Beliefs. Statement of Fundamental Beliefs. Sa ato pa, doktrina na kini sa atong iglesia, 1931. Gipati kini sa Review and Herald. Ugi ka ni ato mga kaigsunan sa 1931. Pag-abot na sa 1946 ang General Conference session kay dire company kining murag Bible Conference pa mga kaigsunan nga si Wilcox iyan ang gidawat ang Adventist view sa Trinity o kining Trinity na apil na sa Statement of Fundamental Beliefs ni atong 1931. So sa 1931, naana ang Trinity, mga kaigsunan. Pag-abot sa 1946 sa General Conference session, gidiscuss ang fundamental beliefs nga apil ang Trinity. O sa taas nga discussion, mga kaigsunan, ano man na, kapila ko katambong General Conference, pag na ay doctor ng kapahiskutan, grabe ang debate, anak, pagkaman na boto. O gunya, di-adaptar sa 1946 ng General Conference ang fundamental beliefs as official doctrine of the Seventh-day Adventist Church na diin ang Trinity na adiha. Busa na itong 1944 si Uriah Smith nga mga nagsulat sa Daniel ang Revelation na libro. Iyang girevise ang iyang libro. Nga na kanina ito nagtuo siya ng pagkadiyos ni Kristo gikan sa Amahan. Karon lahi na. Iyang gitangtang kanto. Iyang gitangtang ang pagkadiyos gikan sa Amahan. Meaning to say, gidawat na siya nga si Jesus is full God, underived, and borrowed, mga kaigsunan. So, yung mong makita, mga kaigsunan, wala mabigla ang Trinity, mga kaigsunan. Busa na itong 1957, ang libro nga gitawag Questions on Doctrine. Diha igsoon, ang maong libro, gidiscuss ang Trinity, mga kaigsunan. Gidiscuss ang Trinity. Nga naman na na-adapter man ang Trinity sa atong iglesia. Tungod kay sa pagtuon sa atong mga pioneers, hangtod na sa 1900, namatay na si Ellen White sa 1915, nagtuon ang atong mga kadaguan o Dallas General Conference, 70 Adventist Fundamental Beliefs. Tungod sa sinulat mga kaigsunan, na medyo daapay uban na di pagyod maklaro ang baruganan na itong 1946 mga kaigsunan. Karon sa 1980 sa General Conference, gipaligun ang doktrina sa Trinity, sa Fundamental Beliefs. Munang itawag na revise mga kaigsunan ang statement, 1980. Ang proseso igsunan sa pag-adaptar sa Trinity nagpadayon gikan sa 1900. Gikan sa 1900. Paingon sa 1950. Nga nung man nga na-adaptar man ang Trinity as a doctrine, nga kadiato nagkayagaw man, may Unitarian, ha? May Tones, may Trinity na sa atong iglesia. Nga nung man nga nausa man ang Trinity, adunay pipila ka mga factors. Number one, tungod kang Trinity, gibalik-balik na pag-emphasize sa atong mga pinatik. Number two, tungod kay klaro kayo nga si Ellen White is a Trinitarian in the latter days. Kuna mo'y mga quotation nga si Ellen White, tunis, panahon pa na igsoon nga wa pa maklaro ang iyang pagtulunan. Apa sa later part mga kaigsoon ni Barug si Ellen White sa Trinity. Ikatulo, nga nung Trinity man ang adaptar, kamuni tubag sa mga liberals na si Kristo tao dili Diyos. Mga kaigsunan. Ikaw pat, tungod kay ge-incorporate through the initiative of F.M. Wilcox ang Fundamental Beliefs o gipatik niya sa Review and Herald. Mauni ang pagka-develop sa Trinitarian, mga kaigsunan. Unta ato kining makaplagan nga pagtulunan. Ang kasaysayan sa doktrina sa Trinity sa Seventh-day Adventist Church, wala ni madiritso. Hinay-hinay. Hangtod na si Ellen White may barog o nagingon Trinity. Then and only then, ang atong General Conference ni adaptar na Trinity is the official stand of our church. So it's on, ano nga ang development magsumadata sa mga leksyon ng atong makuha? Una, we must acknowledge that the development of Adventist theology has usually been progressive and corrective. So kung manamin kita sa kaysasayan, ang doktrina sa Adventista progresibo. Ugo niya, kung na ay mga kakulangon, gikoreksyonan. Pananglit, example, Sabbath keeping. Progressive tungod kay sunrise to sunset, gikoreksyonan. It should be sunset to sunset. Ingon niya na, mga kaigsunan. So ang atong doctrine has been both progressive and corrective. Second, nga ang development sa Trinity nagapakita mga kaigsunan na diay adunay mga kausaban apan taas nga proseso pila ka mga katuigan. Ang uban ang matay na lang wa pagid mabuo mga kaigsunan. Mao na ang doktrina sa personas pagka Diyos, wala pa na mabadaptar niya itong 1844 exam. Nagkadaya. May oneness, may tunes, may trinity. Wala pa, mga kaigsunan. 50 katuig ang kasaysayan sa Adventist Church. Una pa na deklarar ang trinity na nahimong normative doctrine sa Seventh-day Adventist Church. Mauni yung son ang kasaysayan. Ikatulo, tungod kay ang sinulat ni Ellen White, kaniadto murag na asa alang-alang siya, murag unitarian siya, murag tunis siya, apa ni atong Latter Day siya ang kinabuig son, klaro na ang iyang mga sinulat na ang Trinity mo iyang giadaptar. Ikaw pa, angay na itong sabton ng atong iglesia, ang supreme na guide ni ini ang balaang kasulatan. Kaya naging Hebrews 2:1, path of the just is as the shining light. Ang dalan sa matarong sama sa nagadanong nagkahayag. Nga nagasidlak dugang o nagasidlak o dugang hangtod sa hingpit na adlaw. Tanawa, the path of the just is the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Imunin yung Trinity song. Kada tulubog, di kay klaro. Pero inanay, inanay, hangtod isang ko sa Trinity because the light shineth more and more unto the perfect day. Ang balaang kasulatan mo ay nagiya sa atong iglesia sa pag-adaptar, sa pagtulunan, sa pagka-Diyos o sa Trinity. Mga kaigsuunan, gikampasta naman sa idin ang pagpadayag sa Diyos kamatuuran, hinay-hinay. Gradual, mga kaigsunan. Wala pamatao si Jesus, wala pamatao ang Misaya, na anay mga pagpadayag ni Jesus diri sa daang tugon, sa dagang pamagi. Na ay panahon nga nagpakita siya na manulunda, nakiglayog kang akob. Afan, si Jesus ka to. Na ay panahon nagpadayag siya nga bato, nga may agas ang tubig nga nagtambal sa kahoa sa mga sarilanong. Apang katumang bato si Kristo. Gradual, hinahinay ang pagpadayag, mga kaigsunan. Ngano nga hinahinay man ang pagpadayag sa kamatuuran, mga kaigsunan? Tungod kay ang atong makasasala nga uto, dumpol, habol, dili hait, dili kayo makasabot. Mao nga nagpadayag ang Diyos hinahinay, equivalent sa masabdan sa tao. Hinay-hinay. Akong tapuson, kining nabantog na nagitawag Allegory of the Cave na iya ni Plato na estudante kini ni Socrates, mga kaigsunan, Greek philosopher. Ang allegory buti pasabot na ay sinultian o naay istorya, naay istorya. Nga tingali ang istorya dili tinood, apan dunay buot ipasabot. Allegory. Aniya, mubong ko na lang kay arudili mutaas kayo ang atong presentation. Allegory of the Cave. Nagingon si Plato, adunay mga binilanggo na pipila ka mga tao na dito sila gibutang ilalom sa cave, sa kuweba, mga kaigsoon. Naglingkod sila o di sila magkatanaw sa ilang likod. Kaya gihiktan ang sila diha. di sila makakita silang likod. Ang ilang makita ang ilang front. Ugunya, dunay kahayag silang likod o sa kasuga. Dayon ang bataw diri sa likod igsoon, dunay mga figure na ilang pakita, mga puppet. Langgam, kabayo, unsa pa diha. Ila kining iana-ana diha. Unya, kining mga binilanggo, mga kaigsoonan, ang ilang pagtuo na katong ilang nakita, tinuod yun to na langgam. Maugi ilang pagtuo, tinuod nga kabayo, mga kaigsoonan. Kaya naaman ang sa front ang ilang nakita. So, unsay nang nakita sa front mo, ito ilang gituuhan. Apan matod pa sa allegory ni Plato, may pineriso na nakabuhi. Pagpakabuhi, niguwa siya gikan sa cave. O paggula niya sa cave, nakakita siya og kabayo, langgam o guban pa na nagdagadagan, naglupad-lupad. Naglibog siya kung asang tinod ini. Kinibang gawas sa cave, mabana ang tinuod ng mga mananap o langgam o katubang tuwa sa cave. Di niya masabtan. Bigla siya gikas ngit-ngit na ano siya sa kayab. Mga kaigsonan sa allegory, mga kaigsonan, naghisgot si Aristotle o ang igsoon, not Aristotle, si Socrates. Nag-istorya sa igsoon ni Plato na si Glaucon. O sa ilang pagkukabildo, nangutanan si Glaucon, kung ito nga piniriso nga nakabuhi, mubalik sa cave, o buhian niya katong mga binilanggo, arumutan ako sa gawas, o sa cave may tabo. Ingon ni Plato, once nga buhian nila kining binilanggo, patyo nila katong nakagawas ng bilanggo, kay para sa ila, komportable na sila diyan sa sulod sa kuiba. It's on, ang punto nga ko, kuhaon ako sa allegory of the cave, katong piniriso nga nakagawa gikan sa bilangguan sa cave. Wala dahil siya mo to, katong mo'y tinuod ng mga manap iyang nakita. Nabiglaan siya mga kaigsunan. Kay para sa iya, katong iyang nakita sa cave, ng mga puppet di ay, para siya mo'y tinuod. Mo'y son, ganang bigla bitong kahayag, wa nagibuhat sa atong Ginoo. Ang Trinity wala gibigla, gihinay-hinay. Ang ipapahulay ng pagbantay, wala gibigla, gihinay-hinay. Ang kamatuoran sa kapulo, wala gibigla, gihinay-hinay. Nga naman, akong tapuson. Because too much light is blinding. Karanggikan kasngit-ngit, bigla ka mo ato sayag. Sulaw kayo mga kaigsunan. Kamu kani ato nga nagtanaw pagsinihan. Ha? Di ba ang sinihan ka na ito ngit-ngit magyud kayo? Pagsulod ni mo, ngit-ngit yun kayo. Pagkatotohan, baka just na ka na nakay makita. Pagkahuman ni mong tanaw sa sinihan, pagwa ni mo mga kaigsunan, too much light is blinding. Makabuta mga kaigsunan. Mungang Diyos, naghatag o kahayag, hinahinay. Trinity, ingon ni anak, mga kaigsunan, hinahinay. Sa pagsumada ko mga ingon ka ninyo, ang mga midawat sa pagtulunan ng William Miller, nagkadaiya ang ilang doktrina. May nagtuong nga Unitarian, usara ang persona sa Diyos. May nagtuong nga Tones, mga kaigsunan, or Trinity, nga duhar ang persona sa Diyos, Amahan o Ganang. O may nagtuo nga Trinity, ng Amahan, Anak o Espiritu, mga persona ka na sila. Wala pa mabubuo. Hangtod igsoon, sa 1900, gikan sa 1846, mga kaigsoonan, 30, hangtod na nato sa 1980, mga kaigsoonan, nabuo ang Trinity. Dili tungod kay kinigibago. Dili tungod kay giusab ang doktrina. Kung dili, ni atong panahon sa pioneering days, wala kita'y doktrina about the persons of God. Ako balikon. Ni atong pioneering days, wala'y official stand nato. Unsa ang persona sa Diyos. Apan mga kaigsunan, pagamot sa 1946, nabuo ni Wilcox, pinaagi sa pagdawat sa Bible Conference, o pagka 1980, gi-official na gayon ng pagtulunan sa Adventist Church, Trinity. Asa gibase? Gibase sa sinulat ni Ellen G. White o gibase sa balaang Espiritu. Pinaagi sa balaang kasulatan. It's on. Ato yung accept. Too much light is blinding. Munawa kita gibigla. Ako manghinaot na sa sunod na itong tagbo na ato na siksikon ang masulat ni Ellen White may tungod sa Trinity. Mag-apo kita alang sa pagtapos. O Diyos, bisan todo dili ikaw matugkan. Apa naninguha kami kutob sa among masamtan. Ugun sa ikaw, Diyos. Pasailua kami. Nga usahay mangahas kami sa pagtugkan sa mga butang nga wala nimo gitugot. Pagkadaghan, O Diyos, ang imong persona nga dili namo masamtan. Apan ang kamatayan ng Ginoo sa Kalbaryo sa Cross, igo na sa among kaluwasan. Mutuo na kami, O Diyos, na ang kaluwasan namo na sandig lamang sa ministro ni Ginoo sa Kalbaryo sa Cross o sa santuaryo sa langit. Kinintan ang among pagkadawaton sa ngalan ni Ginoo Manluluwas. Amen.
1: Kining inyong higala, si Pastor Wendell Mungaya Serrano, nga inyong igsoonusab, magkapadasig sa matagos na kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio. You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naanian ang kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

distinguish them. Sa ato pa, wala na nagbutang og distinction. But the New Testament makes clear that Christ, God the Son, was the active agent in creation and that He was the God who led Israel out of Egypt. Kay kanang Exodus God, mumanay usa sa landmark event nga masubay gyud nimo how God deal with His people in the course of time in history. Kay ang kasaysayan sa Israel, ilabi na ang paghabwa kanila sa Diyos gikan sa pagkakalibutanon sa Ehipto aron mahimo silang lumulupyo sa yuta sa saad. Nahimo magud ng pattern of what God's motive is for all of us people in this world. From our being slaves in sin in the world to our being citizens of the heavenly kingdom. Munang makuha nato ang pattern gikan sa tinagdan sa Diyos sa Israel, ang tinagdan sa Diyos nganhi kanato. Now, sa Old Testament, ang ubang mga tao maingon nga may maning God of the New Testament, ang ministry ni Jesus Christ kay ang iyang sugo-sugo sa gugma man, apan ang Old Testament pastilan. Grabe na diha, musugo ang Diyos nga, halapat yan na 20,000 ka mga Moabites, 60,000 ka mga Philistines, unsan lang diha. We are going to study the characteristics of God the Father as revealed, first of all, in the Old Testament. Okay, the first thing that the Bible text tells us about God the Father is just, He is a God of mercy. Dios siya sa kaluoy. No sinful human being has ever seen God. Nasayra na nato na. Naana mabasa nato sa Exodus 33 verse 20. Walay makasasala nga tao nga nakakita sa Dios. Kung ato tingaling subayon ng history, the only two persons on earth who have talked face to face with God was Adam and Eve before they have committed sin. Because we are told that they were in an open face-to-face communication until sin separated them from God. But no sinful human being has ever seen God. But God demonstrated His character by His gracious acts. Bisag nahimulag ang tao gikan kaniya tungod sa sala, nagunagyod ang labaw sa iyang gugma o kaluoy nga nastao nga siya ang nihimog atem sa pagkabut sa tao. Asa siya dapit, apason siya sa Ginoo, kay ang Ginoo dili gusto nga mawala kaniya sa dayon ang hinigugma niya nga anak. So, God is portrayed in the Old Testament as a God of mercy. Dios siya sa kaluoy. Gani, kung atong huna-hunaon, tanan atong panginahanglan nga iyang gihatag sa libre. Pagkaon, gihatag niya sa libre. Hangin nga atong giginhawa, kung bayra na na sa tao diha sa ospital, grabe na ni Anang Mahala. Bisan ang tubig nga atong giinom, gihatag na kanato sa Ginoo. Apan kung ang tao na ang munigusyog tubig, ipanood og butilya, ibaligya na ni sila isig katao. But God has given all this for free because He's a God of mercy. He's a giving God. The second characteristic of God as revealed in the Old Testament is He is a covenant God. Saan na ninyo pagsabot ang covenant God? Dios siya sa pakigsaad. Sa ato pa, kanagong word na pakigsaad, nag-involve na og relasyon kaniya og sa iyang hinigugma. Og sa balaang kasulatan, gisgutan kita nga ang Dios gusto gyud siya nga makigsaad sa iyang hinigugma. Sa Bible, particularly sa Old Testament, makita nato nga naa siya pakigsaad ngadto kang Noe. Naapod siya pakigsaad ngadto sa kang Abraham. Ang kanang pakigsaad sa Dios kang Noe ug kang Abraham nahimo nang landong sa pakigsaad sa Dios sa kinatibuk-an sa kaliwatang tawhanon. Sa panahon ni Noe, misaad siya. Dili na nako usbon ang pagdestroy sa kalibutan pinaagi og lunop. Ibuo kalibutan nga lunop. He made that promise ug iyang gipakita ang bangaw. The rainbow. Every time atod pa niya makakita mo sa bangaw, ay mo kalimot. Mauna ang simbolo sa akong pagsaad nga, I'm not going to destroy the earth once and for all again through our universal flood. Pakigsaad sa Dios na. Sa kang Abraham sab, ang iyang pakigsaad, ingon si Abraham, kung naghuna-huna ka nga, dili nagika makaliwat kay tiguang ka na og ang imong asawa, may pakigsaad ko nimo.
sa imong pagpadayon sa pagigalagad kanako, himuon ko ikang amahan sa dako kaayong kaliwatan. Kaliwatan nga mulukop sa tibok naong sayuta. Sa akong giingon ka ganina, kanang word nga, He is a covenant God, gusto sa Dios ipabati sa ato ang atong tamis nga relasyon kaniya. Because covenant or pakigsaad is something that binds the relationship really, really tight. Hugot kaayo ang relasyon kung naay pagsinaaray. Ingon ana ang tinagdan sa Dios nato. May pakigsaad siya kang Noe, may pakigsaad siya kang Abraham. Kini nga mga pakigsaad, kita ingon nga kaliwatan tawhanon na himutang umalambit. We are partakers of the same covenant because we are descendants of these patriarchs of the scriptures. Another thing that the Bible talks in the Old Testament about the God the Father, sa iyang karakteristik, gawa sa iyang pagka God of mercy, gawa sa iyang pagka-covenant God, He is a Redeemer God. Tanawa na ninyo ang kaagi sa Exodus. He miraculously led a nation of slaves to liberty. This great redemptive act is the backdrop for the entire Old Testament and an example for His longing to be our Redeemer. Kay, muabot mangyud sa atong kahimtang, labi nag nagpuyo ta ining yuta karon. Kay, naamagoy kaaway ang Dios nga ni address yuta. Nga sukwahi ang tuyo sa kaaway sa Dios sa plano sa Dios sa iyang hinigugma. Kita gihigugma ta sa Dios ang tanan nga maayo para nato ihatag na sa Dios apan ang kaaway sa Dios ang sukwahi pon sa plano sa Dios para nato iya pon ang tumbagan tugbangan sa ato pa og ang plano sa Dios maayo tag panlawas ang yawa muhatag og kagaw para mahimutang masakiton. Kung nagplano ang Dios nga mahumugaway tas panginabuhi, ang yawa mangita pug paagi nga malisud-lisud taniya. Kung nagplano ang Dios nga maumo lang atong mga huna-huna sa mga butang langit nun aron nga mugahom ang atong kinaiya pud nga Dios nun og maayo nga pagginawi sa atong tinagdan sa atong isigkatawo, pangitaan pud sa yawa ang paagi nga maguba ang atong pamatasan, mamaot ang atong kinaiya, di ta mo ila sa Dios unya dili ta mahimong panalangin sa uban, mahimo hinuuntang mapahimuslanon sa uban. Kanang tanang maayo nga gihimo sa Dios, maunay iyang plano nato apan kay gibihag mantas kaaway sukad nga nahulog ang atong unang ginikanan sa pagpakasala sa tanaman sa Eden, siya nay mihari niining kalibutana si Lucifer ang kaaway sa Dios ug kay siya may mihari, iyang gisabuag ang binhi sa pagkadautan, ang binhi sa balatian, ang binhi sa kalisod. Busa ni Saad ang Dios nga iyatang habuaon gikan sa pagkaulipon sa kalisdanan, pagkaulipon sa mga suliran, pagkaulipon sa pagkadautan, habuaon taniya ni Ana ug iyatang paadtoon sa yuta nga iyang gisaad. The same thing he did with Israel. When He relieved them from the slavery of Egypt, is God's assurance for us nga mahabu arata sa bisan unsang kalisod nga atong iagihan risyuta kun mo ilata kaniya kay dalhon ta niya sa iyang gitagana nga puloy-anan. So, ang Exodus mao'y nahimong pattern sa redeeming act of God in the Old Testament. And that has become the theme of the Bible story of God's redeeming act for humanity. Another characteristic of God revealed in the Old Testament is He is a God of refuge. David saw God as one in whom we can find refuge. Munang sa uban ng mga alawiton, gitawag nato siya the Rock of Ages. Ang bato nga atong madangpan. Kay kung makadangot ta niya, muratag nakasandal sa pader. Muratag, dili na kita mabalaka. Grabe ang mga promises nga naa sa Old Testament. Kalabot sa pasalig sa Dios nga walay problema sa atong kinabuhi nga dili niya matabangan. Kay kung mudangop kita kaniya, God of refuge siya. Bisan pagani ang tunglo sa sala. If we come to God, even after we are guilty of whatever sin, sama good sa Old Testament, good nga pattern, ang mga katawhan sa Israel, doon ay ginganlag cities of refuge. Kung sa manang cities of refuge, lugar ka na nga kung dunay taong nakasala ni ining dapita, mudagan siya anang dapita. Kung makadaga na siya anang dapita, kana nga dapit, manalipod ka niya nga dili siya mahiagom sa
mga cruelty sa tao tungod sa sala nga iyang nahimo, because He is well protected. Our God is like that. He's very much like the six Israelite cities of refuge in the Old Testament times, which harbored innocent fugitives. The Psalms' recurring themes of refuge pictures both Christ and the Father. We can come to them and He will put us in safety under ta sa ilang protection. Kun mudangop ta kanila. Munang ginganlan siya God of refuge. Another characteristic of God the Father revealed in the Old Testament is He is a God of forgiveness. Ug ang usa sa nindot kaayo nga masayit nato nga sanglitanan, si King David. Si David God, naagid sa heart nga para sa Ginoo. Pero sa nalumsan siya sa iyang gahom, ug mitukar kaniya ang iyang pagkalalaki. Kana good nga term nga pagkalalaki, kanang ang unudno niya nga pagkalalaki. Atong nasayran ug unsa ang klase sa kinabuhi ni David. Dili siya ideal nga bana kay dili man usaray iyang asawa. Ubay-ubay man sa Biblia. Muna nga si David, doon na po siya daghang anak sa pipila kabuok niyang mga asawa. Apan, ni anang klase sa kinabuhi ni David, makita ninyo nga, wala baya mahimong resulta. Kaya ang ubang mga tao, good karon, no? Moingon ko pagsulti nga, ang ubang mga tao nga gusto nga daghag asawa, mudangup man sila sa Biblia. Kaya moingon sila, sa Biblia bitaw, si Solomon, daghag asawa, ang iya pong amahan si David, daghampong asawa, daghampong anak sa ubang babae. Apan, wa man na magpasabot higala nga ang ilang sanglitanan nga gibilin atong sundugon. Duharaman ka klase gud ang naas Biblia, ang mga kinabuhi nga naatay leksyon nga makutlo aron ang ilang kaluyahon dili natuusbon sa atong kaugalingon, ug ang mga maayo pong sanglitanan kansang example angay natong sundugon. David was not a good husband and a good father. Well, in many sense of the word. Daghan siyag asawa, daghan po siyag anak. Apan usay na imong resulta siyang kinabuhi? Iyang mga anak nagubot, gilugos ni Amnon, ang iyang half-sister nga si Tamar, gibuno ni Absalom, ang iyang half-brother nga si Amnon tungod kay iyang full-sister nga si Tamar, iyang girape. Og mismo ang iyang anak si Absalom, nagkudita against kaniya. Now, while I am describing this to you, what I'm trying to tell you is, David was a sinner. David was an example of every one of us. Makasasala ta, daghan kaayo ug butang sa atong kinabuhi nga makaingon ta, ganahan pa ba kang Ginoo nako? Di natingali siya ganahan ako, kay makasasala man ko. But I want to tell you, the good news of the Bible is, if we come to God with repentant heart and confession, He is willing to forgive us. And God the Father is a God of forgiveness. Muna nga, sa klase sa sanglitanan nga itong gitanaw sa kang David, bisan grabe na ang iyang sala. Sayo nang ka, iyang gibuno, dili man yun literal nga siya'y midungga, katong bana sa usas na himo niyang asawa nga si Bathsheba. Dili man yun siya'y nibuno. Apan, samara nga siya'y nagbuno, siya nagpatay kang Captain Uriah. Nga naman, naibog siya sa asawa ni Uriah, unya sa nahibaw siya nga ang bana di ay kapitan sa sundalo tuwa sa war front, iyang gihimong, you know, nakighilawa siya sa kang Bathsheba, ug nabuntis si Bathsheba. Pagkabuntis ni Bathsheba, nabalaka siya, iyang gipabutang sa halayo si Uriah aron tuwa yun sa front line. Kana mo nang kanang word nga front line, ang simbolo na sa mga sundalo nga maugi daling maigo sa udyong or sa bala o sa hinagiban sa kaaway. Dito niya gibutang si Uriah, order sa commander-in-chief nga mao si David ang hari. Namatay si Uriah, gikuha niya nga asawa si Bathsheba. That's a very, very serious sin. And you know the rest of the story. Si Propeta Nathan, mo'y nagsudya kaniya. Pagkahibaw niya, wala siya makigbato kang Nathan, dili sama sa gihimo ni King Ahab kang Elijah nga gipagukod niya. Wala si David ning repent o gidawat sa Dios si David ingon nga pinasaylo. God is a God of forgiveness. According to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, ning plead si David. And so he was comforted by the assurance that God is wonderfully
merciful and forgiving. Monay, another character of God the Father. Another character of God the Father in the Old Testament is a God of goodness. God is the one who executes justice for the oppressed, who gives food to the hungry. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord raises those who are bowed down, as according to Psalm 146, verses 7 to 9. What a great picture of God is given in the book of Psalms. He is a God of goodness. Munang, kung imo nang memoryahon ang Salmo Kapitulo 23, pagkanindot anak nga Salmo, ang ngay ginanimo nga i-memorize kay, mura mong nagsaad nga, kung imo siyang unahon, murag sumpay bitaw sa Mateo 6:33, kung unahon nimo ang Ginoo, iya pong siguruhon ang imong welfare and good life. The Lord is my shepherd, I shall not want. He is a God of goodness. Then, another character of God in the Old Testament is a God of faithfulness. In spite of God's greatness, Israel wandered away from Him at that time. Though God permitted Israel to experience the calamities caused by her unfaithfulness, attempting to correct Israel's ways, He still embraced her with His mercy. Diya sa Bible, dunay usa ka sanglitanan sa Old Testament, ang kaagi ni Prophet Hosea. Si Prophet Hosea, gisugo sa Dios, pangasawa ng bayhana, kinsa iyang gipangasawa, babae nga dili makapuyo, ug usa ra kalaki. Gitandi sa Dios ang asawa ni Hosea sa Israel. Ang iyang buot pasaut, makihilawason mo. Of course, we are talking about spiritual adultery here. Ang spiritual adultery, kanang idolatry. Dili siya faithful sa iyahang relasyon sa Dios. Nialagan siya ubang Dios. Muna ginganlan nato ang spiritual adultery, ang idolatry, ang pag-alagad og laing Dios, gihimo na sa Israel. Apan, nagpadala ang Dios og mensahe sa Israel. Giing na niya si Hosea, pangasawa ng bayhana. Pag pangasawa niya, naunsa gibiyaan man siya, unya nangitag laing laki. And Israel did that repeatedly. But despite that, gipakita niya nga si Hosea mikuha gihapon sa maong asawa ug iya gihapon giredeem ang iyang asawa. That is the picture of God in the Old Testament. He's a God of faithfulness. Bisag muluib ta niya, bisag ibetray nato siya, wala mausab ang iyang gugma nato, wala mausab ang iyang intention nato, dili bitaw siya pareha nato nga tao. Nga kung naanay tao nga makasala batok nato, muingon na tapagsuti, mirisi. Pasag din na, muna yung gibuhat, ala. Baanihan na siya sa iyahang gipugas. God is not like that. When we commit sin against Him, He remains faithful to us. His arms remains to be open. Anytime nga mubalik ta niya, muapas pamanggani siya, aron iyatang mabawi, gikan sa pagkalunod nga dos katalagman. Lahi manggod ang tinanawan sa Ginoo sa mga taong nakasala. Ang tinanawan sa Ginoo sa mga tao nga nakasala, ang mga tao nga nakasala, mo'y nahimulag niya, mo'y nanginahanglang luwasunon. Dili siya maghuwat nga kadto siya muuli nga rin. Siya gyud mo apas nga to, o sana ka picture. On the other hand, another character of God the Father revealed in the Old Testament is He's a God of salvation and He's a God of vengeance. Through the Day of the Lord theme, the prophets reveal God's actions on behalf of His people at the end of time. It's a day of salvation for His people, but also a day of vengeance for their enemies who will be destroyed. Munang atong gipaabot sa last days. Ang katapusan gud nga mga adlaw, inigbalik sa Ginoo. He will come as the judge. Now, He is doing His part as our Savior. But at the end of time, He will not do His part as our Savior. Dili na takadangup niya ni anang panahon na husgahan na niya ang atong nahimo sa buhi patadiris yuta. So, at the end of time, God is going to do two things to two people. Number one, i-award niya ang nialagad o miila kaniya. They will receive the price of salvation, eternity, eternal life with Him in heaven. But on the other hand, iyang ihatag ang silot sa eternal death. Muna nga, ang judgment, kanang theme sa judgment, it is both good and bad news.
good news for those who are redeemed because they will receive the reward, but bad news for them who are condemned because they will receive the punishment. Munay character nga giplastar gyud sa Biblia, dili pud palabyon sa Ginoo nga ang gihimo sa tao nga mitalikod kaniya, misalikway kaniya, or nakigbatok kaniya. Duna gyud siya judgment para ana. So God saves, but God also punishes. Now, another beautiful picture in the Old Testament about God, the Father, is being a Father Himself. Kanang pagkaamahan, pagkanindot kaya na. Addressing Israel, Moses referred to God as their Father. Ubay-ubay ang text nga mabasa nimo ana. Makabasa ka sa Deuteronomy 32 verse 6. Mabasa pud nimo sa Isaiah 64 verse 8, Isaiah 63 verse 16. Through redemption, God adopted Israel as His child. So, ang tinagda niya sa iyang mga anak, inamahan gyud. Say, kahulugan ng pulong inamahan. Naa ang gugma, naa ang pagtagad, naa ang pagpaningkamot ng mahatagan sa panginahanglan, naa ang pagmatuto aron mahimong mapuslanon ang kinabuhi. Those are fatherly attributes. Inamahan nga pagtagad sa Dios, iyan ang gihatag nga rin nato. Now, having all this picture of God the Father in the Old Testament, let's come to the other part of the Bible, the New Testament. Is God the Father pictured in the New Testament? Kaysama sa kung giingon sa inyo kaganina, ang misunderstanding sa katauhan may tungod sa God the Father. Kaya matod pa nila, ang God the Son, diri sa New Testament, is God of love, God of forgiveness, God of mercy, but ang God of the Old Testament, God of vengeance, kay God of, you know, suko siya sa mga kalaban niya, unsay tooth for a tooth siya, o eye for an eye siya, mao na i-picture nila sa Old Testament. But we have just given you the full picture of the Bible in the characteristics of God in the Old Testament. Now, let us shift to the New Testament characteristics of God. First, the God of the Old Testament does not differ from the God of the New Testament. God the Father is revealed as the originator of all things, the Father of all true believers, and in a unique sense, the Father of Jesus Christ. So how does the New Testament present to us the picture of God the Father? First of all, ginganlan siya, the Father of all creation. In 1 Corinthians 8 verse 6 and in Hebrews 12 verse 9, isgutan kita, Paul identifies the Father, distinguishing Him from Jesus Christ. Munang distinct personing Father, Son, Holy Spirit. One God, but distinct person. Lain-lain nga pagkatao. Lain-lain nga persona, rather. Munay terminology nga akong gisgutan kaninyo. So, ginganlan siyag Father of all creation. Walay butang diri si yuta nga dili mo ila kaniya nga amahan. Kay siya may tinubdanan sa tanan. Second, portrayal of God the Father in the New Testament, aside from His being Father of all creation, is He is Father of all believers. In New Testament times, this spiritual father and child relationship exists not between God and the nation of Israel, but between God and the individual believer. Jesus provides the guidelines for this relationship. Manang nahinumdo mo atong mitubag siya sa hangyo sa mga tinunan. Ginoo, magtutudlo. Tudlo imi sa pag-ampo. Ug mitudlo siya sa pag-ampo. Mabasa ninyo na sa Matthew chapter 6, verses 6 to 15. Sa iyang pagtudlo kanila sa pag-ampo, miingon siya, sa inyong pag-ampo, kamo magaingon niini. Amahan namo nga tua sa langit. Gitudlo gina ni Jesus Christ. You address God as Father. When you call upon Him, address Him as Father. Why? You are His son. You are His daughter. So kung muampo ka, duula siya ingon nga imong amahan. He is a God of all believers. Then, in the New Testament, Jesus reveals the Father. Jesus, God the Son, provided the most profound view of God the Father when He, as God's self-revelation, came in the human flesh. Muna giingon sa John 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Muna ginganlan nato mystery of godliness. Beginning was the Word refers to God the Father, and the Word was with God, God the Father,
and the Word, Jesus, and the Word was God. Manang, misteryo lagi. Kay, ang uban mo ingon nga, maglisod man ta pagsabot ining Kristohanon, kay mutuo sila nga usa ra Dios, nya tulo ka persona, usaon gud pagka tulo anang usa, nya unsaon gud pagka usa anang tulo. Well, that's why it's called a mystery. That's simply what the Bible teaches us. God is one God, but He's revealed to us in scriptures in the three persons, Father, Son, and Holy Spirit. The Son Himself, Jesus, always pointed to His oneness with the Father. Munang ingon siya sa mga tinun-an niya, kung nakakita ka mo kanako, nakakita ka mo sa Amahan. Nganong mangita man mo sa Amahan? Ang akong pagpakiguban kaninyo, dili ba di ay napaigo? Kung nakakita ka mo kanako, nakakita ka mo sa Amahan. Now, the New Testament also reveals, through Jesus, reveals the Father as a God who gives. Jesus revealed His Father as a giving God. We see His giving at creation. We see His giving at Bethlehem. When Christ was born, munang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. The greatest gift that God the Father has given humanity is the gift of His Son, Jesus Christ. Nganong gingala greatest gift? Kay kung wala pa niya ta, iwa pa niya ihatag ang iyang anak, wala tay kaluwasan. But He gave His only begotten Son so that the world who believe Him, munang John 3:16, will not perish but have everlasting life. And then the final gift the Father has given through His Son is the gift of the death of His Son. Makatugot ba ang Amahan nga mamatay ang iyang anak? Makuha nato ang pattern ana dito sa Old Testament sa dayang gisugo sa Dios si Abraham. Ihalad ang imong anak. Ug huna-hunaon gud nato makalibog. Si Isaac hinatag sa Dios kang Abraham, anak sa iyang pagkatigulang. Apan karon nga nadako na, nahigugma na siya, naulitaw na ang batanon, giingnan siya, dadah sa bukid sa Moria, ihalad. Di kasabot si Abraham, gihatagan kog anak, karon nga naanay gihatag sa ako ang nga anak, iyan ang ipahalad sa ako. Unsa man ang ginawa? But Abraham did not question God. He simply knows God will provide. And we understand that as the meaning, representing when God the Father gave His Son, Jesus Christ, to be the sacrifice for our sins. Maunay gipakita niya sa kaagi ni Abraham ug ni Isaac. Jesus is the Son of God whom He gave as a gift to humanity. The death of Christ is the secret of salvation, the key to salvation of the whole human race. What greater testimony about the Father could be given? Tingali, katong pag-ingon gyud ni Ginoong Hesus sa pag-cry niya, pag-singgit niya diri siya sa cross, Amahan ko, nganong gibiyaan mo ako? Probably ang feeling sa God the Father mo na gitusnok ang iyang kasing-kasing og dagom. Panasayod kita mga igsuon nga ang Amahan nakigunong sa pag-anto sa iyang anak. The Father suffered the pain with His Son. And the Father, in fact, was with the Son all throughout. Hangtod sa iyang kamatayon, nakiguban ang Amahan sa iyang pag-antos, apan ang Amahan, mihatag sa iyang anak, bisan paluyo sa pag-antos. In the New Testament, Jesus reveals the Father as a God of love. Jesus' favorite theme was the tenderness and abundant love of God. For God so loved the world, niya kanapang uban ng mga verses in the New Testament, ang pagpakita sa gugma sa Amahan, gibalik-balik na sa ngabil sa atong manunubos, in reference sa atong Amahan nga iyang Amahan. Christ knew that revealing the precious love of His Father was the key to bringing people to repentance. Kay ang tao kung dili siya makasabot nga mahigugmaon, mapinasayloon ang Amahan, posible nga ang tao madispirit na ang makasasala. Muabot ang kahimtang sa tao nga makaingon siya pagsulti nga, wala naging tingali pa'y Amahan nga mahigugma sa ako. Kay grabe naman ay akong gibuhat. In fact, ato nang masabtan, makita nato na sa parable nga iyang gipresent ni Jesus diha sa Luke chapter 15. Sa Luke chapter 15, dunay tulo ka mga nangawala sa sambingay nga gisugilo ni Jesus sa mga tinun-an. Ang tulo ka mga nangawala unas tanan, nawala ang nibiya ang anak sa iyang Amahan. Supak sa kabubuton sa Amahan nga iyang palakun ang iyahang anak, tugutan niyang mulakaw, apan dili lagi siya mupugo sama sa ato naning gisgutan. Ang Ginoo may gahom, pero di siya mupugo sa tao.
pwede niya pugsun kung iyang kayahon apan dili na mo iyahang persona, dili na mo iyang attribute. May gahom siya pero di siya mapugos. Pagbiya sa anak, pwede niya pugnan. May authority siya as a father, but wa niya pugni. Ipasagda niya ang anak. Apan, all the while, samtang ang anak na hilayo, gipabati niya ang anak, welcome ka, anytime mubalik ka. And when the son finally came back, gisagup sa amahan, uban sa mainiton kaayo nga pagakus. Ang kainiton sa iyang gugmawa mausab. Ang second part sa parable nga gisaysay ni Ginoong Hesus kalabot sa pagportray niya sa kinias amahan, ang parable of the lost sheep, ang nawala nga karnero. Mibiya nga anak, ang anak nga mausikon, nawala nga karnero, o ang ikatulo nga nawala, ang nawala nga kuwen, the lost kuwen, ang nawala nga sinsilyo. Nga nung gipresent man na sa Ginoo. Kaya ang portray sa Ginoo ang kinias amahan. Ang anak nga mausikon, nagsimbolo sa katawahan sa Diyos nga mibiya gyud deliberately ning rebuild di batok sa amahan, apan gisagup og balik sa amahan nga wa gyud mausab ang iyang gugma ni samot pa Hinuon. Ang sambingay sa karnero nga nawala, simbolo sa katawahan nga samtang sila naglawig sa kinabuhi, mibiya sa panon. Pagbiya sa panon, niadto sa kalibutan. Apan sa dito na sa kalibutan, nakaamgo nga, di man ay magsilbi og ni ako diri, nangita siya paaging makabalik, apan di siya kabalik og sa iya lang kaugalingon. Kinahanglan siyang pangitaon sa magbalantay. And God exactly did that to him. Nakitaan siya, asa siya, nakiti, dito siya gipunit. Kung nahug siya sa gahong, gihabwa siya. Kay maunay portrayal sa amahan, God will pick you up wherever you are in your desperate condition in life. That's why Christ is still our victory in distress. O ang ikatulo nga nawala, ang nawalang sinsilyo. Mauna ang simbolo sa mga tao nga naara sa sulod, apan wa kahibalo nga nawala na sila. Wa pod mausab ang gugma sa amahan kanila. All these three parables is a representation of how loving, how forgiving, how unchangeable is God's love to us, as portrayed by the Lord Jesus Christ as a character of His Father. Mga kaigalaan o kaigsuunan, mauna ang portrayal sa kasulatan, kalabot sa kinaiya sa atong Dios Amahan, our God the Father. He never changes. Muna'y usa sa butang nga, maayog yung kaing balita para ni bisan kinsa kaninyo. Walay kondisyon sa imong kinabuhi nga makaingon ka, di nagyud ko mapasaylo sa Ginoo. Because you have no condition that God will ever say to you, I have enough of you. Anytime you come back to Him, God will welcome you. Ug sama sa amahan nga gibalikan sa anak, wala gyud kay mabati nga panudya, wala gyud kay mabati nga pagbasol, wala gyud kay mabati nga panulisok. Kung ikaw nga anak sa Dios, mubalik kaniya, siya ingon nga imong amahan. Mudawat kanimo unsa may imong kahimtang. Ayaw na pag-ilis, ayaw nagkaligo. Huwata siya nga mo'y mo-ilis nimo, huwata siya nga mo'y muligo nimo, kay mauna ang iyang delight. You do not need to change yourself. You just come to Him as you are. And when you do, He will change you to be His son, a son of God. That is you. That is me. And we thank God so much for this revelation of our God the Father, revealed to us by His Son Jesus Christ in the New Testament, and revealed to us in the Holy Scriptures in the Old Testament, and even being revealed to us through the ministry of the third person of the Godhead, the Holy Spirit. Tomorrow, watch out for our episode number 4 in our Jesus is Still the Answer. We will talk about the second person of the triune God, God the Son. Watch out for that tomorrow. And for today, let us conclude our study by hearing again our beautiful theme song, Jesus Still the Answer. Gentlemen, please give our people the beautiful song.

0: na makapangyarihan po sa lahat. Lubos po ang aming papuri at pasasalamat sa isang hapon na naman po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Ama, sa biyaya ng pag-ibig, pag-asa at higit po sa lahat sa biyaya ng kalusugan. Dalangin po namin, Ama, na ang lahat po ng mga magsisipakinig, Panginoon, sa araw pong ito ay marami po kaming maibahagi sa kanila. At nawa din po, Ama, kami po ay maraming matutunan sa amin pong mababasa sa araw pong ito. Maraming salamat po, Ama, sa lahat po ng ito. Kalaki po ng aming pong paghingi ng kapatawaran at paghingi po ng pasensya, Panginoon, sa amin pong mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa atin pong mga manonood ngayon, ipagpapatuloy po natin ang atin pong topic na sinimulan about the essence of amino acids. So ngayon, mga kaibigan, bago natin ipagpatuloy yan, nais ko lamang din, no, basahin ulit, Doc, no, pag nilay-nilayan natin itong binasa natin sa pasimula regarding dito sa pulling borders.
1: Times, actually, yes. Na kasalukuyan ngayong napaka-bilis na nangyayari ngayon sa kasaysayan sa libutan. And it is really something to think about, that we must realize that we are getting close to the final edge. And that particular quotations from the Spirit of Prophecy, when we talk about that we are approaching the, kung tawagin namin yan sa Amerika, border eh. Mm-hmm. Pag pupunta kami ng Mexico, pag nandun kami sa
0: San Diego,
1: kabila nun Mexico.
0: Yes.
1: So pag sinabing nandun na tayo sa malapit na at nasa border na, ito yung time ng pagninilay ni, papahalaga sa time na pinagkakaloopan ng Panginoon sa atin, na kailangan makakonform doon tayo doon sa tinatawag na how essential that the law sinful nature should be overcome. Mm. Kasi ito yung experience ng God's people eh, before the final visitations of Jesus eh, that everybody must overcome. Mm. Ano yung i-overcome? Kasi alam natin sa Great Controversy, pinag-aralan ko yung Great Controversy eh, sa kabuuan eh. Ang pinaka hinihingi doon, obedience with all the requirements of God eh. Na talaga itong labanan between Christ and Satan is soon to close. Ang sabi doon, the Great Controversy between Christ and Satan, ito is sa 518 ng Great Controversy, has been carried forward, which is soon to close. Mm-hmm. Ang pinupoint natin dito, yung tatapusin na ng Panginoon yung labanan na ito eh. Eh, napakaganda naman, napakarami kang mababasa na talagang sa loob ng panahon na binigay sa Kanya, tatapusin din ng Panginoon ang kasalanan ng tao. At sa Kanyang kaluwalhatian, walang pwede makaharap. Kaya kung meron kang kasalanan na hindi mo pa na-overcome, masusunog ka kung yan ay hindi mo yun mahingi ng kapatawaran.
0: Yes. Alam mo, Dok, ang ganda nung, nung pangbungad natin sa atin pong mga manonood kasi talagang nandito na tayo sa last days and we need to overcome everything with God, with God's help. Diba?
1: Meron na namang panibagong respiratory illness sa galing China. Mm. At naghihigpit na naman ngayon sa Amerika. At napakarami ngayon ang mga naghihirap. Hindi lang sa karamdaman, kundi sa
0: financial.
1: Kaya nagbibigay sa atin ang mundo, walang kasiguruhan kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Kaya ito yung panahon na talagang hindi lang exciting, kundi talagang ito yung time talaga na, kumbaga sa labanan, talagang nasa finish line. Mm-hmm. Wala naman nagre-relax pag nasa finish line ka na.
0: Yes. Lahat siyempre, naghahanda.
1: Siyempre ayaw ng kaaway na maagaw tayo ng God. Kasi pinaglalaban tayo ng God. Tayo yung involved doon sa Great Controversy. Mm-hmm. Tayo yung pinaglalabanan eh. Kung saan side ka, papanig.
0: Yes.
1: Kung side ng Panginoon, na alam mong panalo. Mm-hmm. At sa side ng kaaway, na alam mong talo yan. Mm-hmm. Eh, tayo ba naman, alam naman natin ang mangyayari. Saan ka pa ba papanig?
0: Yes. At saka alam mo, Dok, no, sa atin pong mga manonood, isa din po sa talagang koneksyon itong last days, itong pabalita regarding po sa 8 laws of health. Because this is the right hand of the gospel,
1: ito
0: diba,
1: yung Dok? Message ng third angel message, yung mm-hmm. loud cry. Mm-hmm. Healing
0: yes.
1: will take place. Mm-hmm. Many will be blessed by giving them natural healing. Anyway, ang sabi dito sa ano, sa Christ Object Lessons 2,

0: 83, there are only two classes in the world today. Mm-hmm. And only two classes will be recognized in the judgment. Those who violate God's law and those who obey it. Dalawa lang. Isang masunurin at isang pasaway. Ganon din naman sa ating pamumuhay sa araw-araw, pati ang ating pangkalusugan, ay kailangan nating mabantayan. At ang sabi pa dito sa page 42, the Lord requires a living sacrifice of mind, soul, body, and strength. All that we have and are is to be given to Him that we may answer the purpose of our creation. Nire-require talaga tayo na yung buhay na handog, ang hinihingi niya yung ating buong pagkatao, buong pag-iisip, at buong kalakasan ng ating katawan. Dahil alam naman natin na sasagot tayo kung ano yung ginawa mo sa iyong katawan.
1: Yes, ayan. Thank you so
0: much. And we are accountable in anything we do. Mm-hmm. Kaya doon sa 2 Corinthians 5:10, binanggit doon na nasa panahon tayo na kung ano yung ginagawa mo sa oras ng paghahatol, i-account mo kung ano yung ginawa mo sa kalusugan mo. Mm-hmm. At sa bahagi ng kalayaan ng Panginoon na mamili ka kung sinong pipiliin mo. Kaya tuloy-tuloy tayo nag-aaral dahil paano maalagaan ang mind mo kung ang kinakain mo yung nakapagpapalabo ng isip mo. Mm-hmm. At paano mo maalagaan ang katawan mo kung ang kinakain mo rin hindi match dun sa ibinigay ng Panginoon sa tao. Mm-hmm. Kaya yung ating buong lakas, ang ating pagkatawan, at ang ating buong kasama. Kaya sabi sa Matthew 22:37, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Yan daw yung unang utos ng Panginoon. And then love your neighbor
1: as yourself.
0: Alam mo, nung binasa ko yung love your neighbor, yung sa Matthew 5:43, ang ganda ng pagkabanggit dun eh. Siguro, anuhin natin, kasi talagang yun yung Matthew 5.43 and Matthew 5.44. Siguro basahin natin kasi para kahit pa paano, maibigyan natin ang daan kung bakit kailangan nating balik-balikan at ating unawain bakit meron pang kaalamang pangkalusugan.
1: Yes.
0: Sa page 43, ang sabi dito, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. And pray for those who spitefully use you and persecute you. Hindi biro ito. Paano mo mamahalin yung kaaway mo? Na ito yung perfections na binabanggit doon sa 548. Mm-hmm. Doon sa Mateo 10:36, mayroon ako dito ang binasa na nagbibigay ng ano sa atin. Matthew 10:38.
1: Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no? Napakaganda ng isang halimbawa ni Jesus na minamahal niya kung sino ang kumukutsa sa kanya nung panahon niya. At ito yung mga binabahagi natin na katulad ng binabanggit ni Doc. Sige, Doc.
0: He who loves my father and mother more than me is not worthy of me. Mm-hmm. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Mm-hmm. And he who does not take his cross and follow me after me is not worthy of me. He who finds his life will lose it. And he who loses his life for my sake will find it. Ang ibig ko lang point dito yung pag-ibig mo sa kapwa mo. At mamahalin mo yung taong hindi ka ibig-ibig at yung mismong kaaway mo. Hindi ordinaryo to.
1: Totoo.
0: Ang tanong, sino yung mga... Alam ba yung family mo sa huling araw? Yung pa yung kaaway mo.
1: Totoo doon.
0: Pero ang tanong, mahalin mo.
1: Yes.
0: Kunyari, hindi kayo makasundo ng pamilya mo, ng biyanan mo, ng manugang mo, o ng kapatid mo. Eh, yun yung binabanggit na kapitbahay mo eh. Mm-hmm. Nakasama mo araw-araw eh. Mm-hmm. Kaya yung good news na ibig kong bigyan ng daan ngayong hapon, na pag pala yung pamamaraan naman, di pa bang rich in goodness and mercy, mm-hmm, and truth? Yung mercy and love, gracious, yung ano ng ating Panginoon. Mm-hmm. Ang sikreto pala ng tao doon sa pampahaba ng buhay at pangpabata, eh yung magkaroon ka ng tinatawag na pag-ibig na wala kang hinihinging kapalit. Na kung may nagkamali sa'yo at meron mang nangaaway sa'yo, kailangan maging katulad ka ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag ang puso mo ay lagi ng cool at lagi kang walang dinaramdam o yung bitterness sa puso mo, negative attitude sa putak mo, ang tendency, sa Biblia nga binanggit doon, a merry heart doeth good like a medicine.
1: Amen.
0: Ngayon, ang tanong ito. Ngayon, sa pag-aaral, nakakabata rin pala ito.
1: Yes. Alam mo, Dok, no, nabanggit mo yan, no, na itong dito sa Proverbs 7.
0: Di ba nung nakaraan yung intermittent?
1: Mm.
0: Na 2,000 times na magpuproduce ang human growth hormone?
1: Yes.
0: Para ma-reverse ang aging?
1: Mm-hmm.
0: Eh, mas matindi ito.
1: Totoo, Dok?
0: Ito yung pinakamatinding pang-reverse ng edad.
1: Yes.
0: At hindi magandang pampagaling.
1: Totoo, Dok.
0: Go ahead, paliwanag mo. Ang ganda nito.
1: Yes. Alam niyo po, no, itong binabasa ni Dok, yung sinabi niya nasa Proverbs 17 verse 22 na a merry heart doeth good like a medicine. And also, Dok, ito pa, gusto ko lang din i-add yung nasa Proverbs din, 12:25, na ang nakalagay dyan, anxiety in a man's heart weighs him down, but a good word makes him glad. O, di ba, Dok? Kasi according to study sa atin pong mga manonood, according to Harvard Health Publishing, a positive mindset can help your heart, our heart. How does thinking positively affect our heart? Many studies show that people prone to negative emotions have a higher risk of heart disease, and negative emotions are associated with the release of stress hormones and the physical stress response, resulting in a higher heart rate and blood pressure. So, ibig sabihin pala, Dok, pwede kang magkaroon ng sakit sa puso.
0: Yeah.
1: Diba?
0: Not only that, nagsisuhin kang liver mo.
1: Yes.
0: Ang brain mo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi alam na iba na lumalapot pa yung dugo ng tao.
1: Totoo.
0: At tataas ang blood pressure mo.
1: Mm-hmm.
0: E samantalang, kung wala kang dinaramdam, huwag mong mahalin yung mga taong yung nagmamahalang sa'yo.
1: Yes.
0: Mahalin mo rin yung mga taong kumakalaban sa'yo.
1: Totoo yan,
0: Dok. At pag nagawa mo ito, nasunod mo yung requirement niya. Love your God with all your heart. And your neighbor.
1: Alam mo, sa totoo lang,
0: and who's your neighbor? Unang neighbor mo, pamilya mo.
1: Yes, totoo yon. Alam niyo po sa atin mga, atin pong mga
0: ito neighbor natin, yung kapatiran natin sa church. Huwag naman natin hatulan ka agad.
1: Yes.
0: Hindi naman yung a-applyan mo agad ng divorce.
1: Totoo. Totoo din.
0: Hindi, marami naman ganyan eh. Kumo ba merong katiwalian sa loob na iglesia? Kumo ba maraming mga, siyempre, hindi naman natin hawak ang isip nila. May kanakanyang journey yan.
1: Yes.
0: At, for example, leadership. Meron din problema. Sino tayo para humusga?
1: Mm-hmm.
0: At ang ating point dito, sa halip na katulan mo, idalangin mo, mahalin mo pa.
1: Totoo.
0: Pero tatayo ka sa prinsipyo.
1: Yes naman.
0: Huwag naman yung komo ba naman, silent ka. Paliwanag mo yung reason kung
1: totoo.
0: Bakit kailangan itayo natin ng pamantayan.
1: Yes, kasi
0: ng pangkalusugan.
1: Yun naman talaga.
0: At kung sakali man na merong mga hindi pa naiintindihan kung bakit pinopromote natin ang pagbe-vegetarian, laging bukas ang ating pintuan.
1: Amen. Thank you so much, Doc. Ano, sa atin pong mga manonood, no, ang ganda na ng pinag-uusapan natin regarding
0: pero,
1: sa last days.
0: Pero ito bago tayo manood.
1: Sige, Doc.
0: Kasi pinag-usapan natin yung how to reverse the aging process.
1: Yes.
0: Na natutunan natin na exercise at itong tinatawag na intermittent diet at pagbe-vegetarian, pagkain ng natural, nadagdagan pa nitong a merry heart doeth good like a medicine. Ano pang hihintayin mo? Ano pang hahanapin mo? Lahat ng pampabata naririto.
1: Totoo.
0: Pero meron pang isa dadagdag ko.
1: Gusto ko yung malaman, Doc. Ano yun?
0: Ito yung matindi.
1: Ano yan?
0: Matulog ng maaga.
1: Totoo yan, Dok. Naku, sa atin pong mga manonood, nakakabata talaga siya ng balat at nakakabata ng mukha.
0: Kaya kung ating tatanungin kung ano yung anti-aging, huwag na kayo maghanap ng mga nabibili dyan na kung ano-ano.
1: Pinapahid, yes.
0: Oo, totoo okay yan, naman Dok. Yan, pero kailan natural?
1: Oo. Baka nagtataka yung mga manonood natin, bakit ako biglang napahinto? Kasi alam mo, Dok, sa sobrang busy ko din, ako po ay isa na sa mga tinatamaan sa tanong ni Dok. Kasi talagang lalo na ngayon, na December, di ba, Dok? Talagang mahirap ang ating pinag-uusapan.
0: Bakit? Alam mo, umibig at magmahal.
1: Oo.
0: Yan ang pinaka-exciting na bahagi ng buhay.
1: Totoo yan.
0: Alam mo, pag minahal mo yung hindi ka ibig-ibig, pakiramdam mo ba, pinipray mo pa eh.
1: Yes. Totoo yan, Dok. Alam mo, yung pag-ibig
0: eh,
1: na nararamdaman.
0: Ito yung karakter ng bayan ng Diyos bago dumating siya sa ikalaw eh.
1: Yes.
0: Kaya nga sila Stephen habang binabato, pinananalangin pa eh. Yun yung kailangan mamutawi sa puso, sa isip ng ating mga mananampalataya na magmahalan. Ito yung misyon natin, kung paano sundin yung kalooban niya. Ito yun lang, mahalin mo ang Panginoon ng buong puso mo, mahalin mo yung kapwa mo, pero madaling lumabas sa bibig ito. Pero pagdating sa pagiging totoo, hindi ganun kadali na labanan ito.
1: Totoo yan, Doc. And also, no, gusto ko lang magdagdag kasi pag minsan, di ba, yung love na nararamdaman natin sa towards or yung nararamdaman natin mismo doon sa mga hindi natin kasundo or yung mga nakakaaway natin or nagkakaroon ng alitan, I think ako personally, Doc, ang nararamdaman ay awa. Kasi gusto mo siyang mahalin at gusto mong ibahagi sa kanya.
0: Yung negative, yung yes. Sabihin yung puro pintas.
1: Totoo, Doc.
0: Kung meron mang kapintasan ng iglesia, wala tayong magagawa eh.
1: Totoo.
0: Tao din yan.
1: Totoo, Doc. Kaya nga, di ba, may word talaga, merong sinasabi sa
0: it
1: Bible na magtapikan.
0: It looks to fall, but it will not fall. At sinabi pa nga doon na in people and defective, but still the apple of the eye.
1: Yes.
0: Ang iglesia niyan na ating totoo. Kinabibilangan ay ibig ng Panginoon na mawala tayo sa kondisyon ng kung tawagin ay malahininga.
1: Ayun. Thank you so much, Doc. Alam niyo po, sa ating mga
0: manonood. Alam niyo, Laodicean message?
1: Oh, sige, Doc.
0: Message ng repentance ito. Magsisi kayo, mga anak ko. At kumakatok siya sa pintuan na buksan ng mga anak niya.
1: Yes.
0: Dahil nandiyan lang lagi siya.
1: Totoo. Hindi niya tayo, natin siya
0: hindi
1: sa puso
0: tayo
1: natin.
0: Iniwanan.
1: Totoo, Doc. Amen. Thank you so much, Doc. And sa ating pong mga manonood, simula pa lang po yan, patikim pa lang po yan ng pagmamahal ng kaalamang pangkalusugan sa bawat isa po sa atin.
0: Pinag-uusapan natin ang kalusugan.
1: Yes.
0: Lulusog ka pa kung laking ang lagi kang galit?
1: Ay, hindi, Doc. Naku, tatanda ka lalo.
0: Alam ba na mayroon pang study na kailangan pala nating tumawa ng 40 times a day?
1: Totoo yun, Doc. Alam mo, sa ating pong mga manonood, ano, ang dami nating pinag-uusapan regarding sa love, and yung love na yun ay namumutawi din dito sa kaalamang pangkalusugan dahil nais naming ibahagi sa inyo itong 8 laws of health. Alam mo, Doc, ang dami nagme-message sa atin na
0: at
1: gusto nila.
0: At may pagkain, nagpapasaya.
1: Ayun, ako naman. Doc, ano ba yung pagkain?
0: At may pagkain, nagpapapangit.
1: Uy, totoo yan, Doc.
0: At may pagkain, nakakainis.
1: Naku, parang gusto ko malaman.
0: Nakakainit ng ulo.
1: Aba?
0: Kaya kung hindi natin alam kung ano yung ating kakainin, alam naman natin, gulay ang nagpapasaya.
1: Yes.
0: Katulad nga lang tinatawag na brain tonic sa saging eh.
1: Mm-hmm.
0: Magandang pampatanggal ng init ng ulo yan.
1: Totoo, lalo na sa mga misis.
0: Yeah.
1: Ayan, thank you so much, Doc. Ito naman po mga kaibigan, batiin na po natin ang ating pong mga kaibigan na nagkomento at nag-message po sa atin dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Katulad ni Annabelle Abana, 1408, sabi niya, "Hi po, Doc Tam and Ma'am Gladden. Sana po isa ako sa mabigyan ng books. Lagi po akong sumusubaybay sa program nyo at marami po akong natututunan. At the same time, nag-i-enjoy po ako sa inyong dalawa ni Doc. Maraming salamat po." Ito naman, Doc, sabi niya, "Taga Iloilo po ako, 50 years old at marami po akong nararamdaman. Kaya gusto ko pong matuto kung paano maging magkaroon ng healthy lifestyle sa pamamagitan ng program nyo. Kaya maraming salamat." Maraming salamat din po. And God bless po. Nawa po ay magkaroon lang po yung simpleng diet, di ba, Doc? Yeah. Yung mga steamed natin, yung mga laga, at saka iwasan natin yung mga prito, yung matatamis, maaalat na mga pagkain. Ito pa, sabi naman ni Jonel Moralde, "Salamat sa Kaalamang Pangkalusugan at sana mabigyan din po ako ng counsels on diet and foods." Ito naman, from Lilibet Maano, "Ma'am Gladden and Doc Tam, pwede po ba akong makahingi ng book na yan about sa health?" Ito pa, sabi niya, Evelyn Pamisaran, "Good day po, Doc. Pwede po ba akong makahingi ng counsels on diet and foods?" Alam mo, Doc, I hope and pray na itong mga nanghihingi sa atin or kailangan nila ng libro, ng counsels on diet and foods, itong Steps to Christ, ay makatulong po talaga sa inyo. At hindi lang po itong program ng Kaalamang Pangkalusugan, kundi ibahagi nyo po. Pag nabasa nyo ang counsels on diet and foods, page per page, from back to back, diba, Doc? Talagang
0: kasi hindi pwedeng kalahati natin, eh. Kasi
1: yes, paano buo nung, dapat.
0: Kasi nung una, inalaw niya yung gatas eh, ang milk, ang itlog.
1: Yes.
0: Eh later, at the end, dumating yung time na
1: talagang wala na.
0: Wala na.
1: Mm-hmm. Ayan, thank you so much.
0: Kumisa, ginagamit ng iba yung, di ba, time and place must be considered.
1: Yes.
0: Kumisa, ginagamit ng iba yung mga nauna na kasaysayan ng proseso, ng transition period ni Ellen G. White.
1: Mm-hmm.
0: Pero dumating din yung time na naging vegan siya.
1: Yun.
0: Eh, lalo na ngayon. Ilang daan taon na yung nakakaraan.
1: Yes, at saka grabe na ang nangyayari sa mundo natin, Doc, di ba, sa mga pagkain. Kaya ito pa po, mga kaibigan. May request si Donalyn Sanchez, Doc. Sabi niya, "Doc, pakidiscuss naman po ang required vaccines for infants and toddlers." Ayan, please. Siguro nanay itong si Donalyn. Bibigyan po natin ng panahon yan, mga kaibigan.
0: Pero magandang vaccine sa anak, alam mo?
1: Ano, Doc?
0: Gatas ng nanay niya.
1: Ay, totoo yan.
0: At
1: yung breastfeeding.
0: At kumain ng sustansya yung nanay niya.
1: Yes, kasi
0: kumain
1: yun pala.
0: Kumain ng mga maraming masustansyang
1: totoo.
0: Pagkain, gulay yes. at prutas.
1: Lalo na yung malunggay, Doc, di ba? May vitamin C, may iron, punong-puno po ng sustansya yan, lalo na pag ginawa po nating soup na wala pong mantika, mga kaibigan. Ito, lalo na sa ating pong mga mommies. Kaya si Ms. Donalyn Sanchez, nawa po ay narinig niyo po itong kasagutan natin regarding po dito po sa inyo pong request. Ito pa, sabi naman ni Ruby Tabi, Doc, pwede po bang mag-request ng Councils on Diet and Foods? Ito din, sabi ni Jed Tumamak, Doc, sana makapunta ako sa office mo. Nako, literature evangelist po ako at kakaumpisa ko pa lamang na mag-complete vegan. I'm impressed about your dedication, about health ministry based on the Bible and the spirit of prophecy, on health and healing and by God. At tapos shinare niya yung about sa Ezekiel 47 verse 12 and by Ellen White on Councils on Diet and Foods. Tapos and to all your viewers. So God bless po sa inyo pong ministry. Ayan, maraming salamat po Brother Jed Tumamak. Ito naman, sabi naman ni Herminia Rabino, good afternoon po Doc and Ma'am Glad. Sana mabigyan din po ako ng Councils on Diet and Foods. Maraming salamat po and God bless. Ito rin, yun, may nagre-request dito Doc, si Jocelyn Acosta, sabi niya, happy Sabbath po Doc, nais ko po sanang magkaroon ng book, kaya lang po nasa Dubai po ako. Pero po may pamangkin ako sa Cavite, baka po pwedeng ipakuha ko na lang sa kanya or pwedeng ipadala po sa Cavite. And lastly sa ating
0: anyway, para siguro mas mabilis,
1: yes Doc,
0: ilagay natin dun sa union office
1: yan.
0: Yung mga aklat, mm-hmm. at kung sila may mga utusan, pipikapin na lang.
1: Yun, mas mabilis yun, no? Sa North Philippine Union Conference po sa Pasay City po, yeah. ang ating pong himpilan. Okay, mm-hmm. ayan. Thank you so much, Doc. At maraming salamat po sa lahat po ng nagkomento, mga nagsuggest, at yung mga, kung may prayer request po kayo, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Doc, ang dami nating mga binate, ang dami nating napag-usapan, ngayon dumako tayo. Kasi meron tayong mga natirang mga essential amino acids na hindi natin na-discuss the past few
0: episodes. In-scratch lang naman natin yung mga benefit ng amino acid.
1: Yes.
0: But in reality, talagang ito yung pundasyon ng dugo ng tao.
1: Mm-hmm.
0: Pag pinag-usapan natin ng pundasyon o yung pinaka tibay ng tahanan at tibay ng ating katawan, kailan siguruduhin natin, solid yung laman.
1: Yun. Totoo, Dok, no? Hindi hangin.
0: Dapat talagang makasiguro tayo na talagang we are going to do the best we can to see to it that we are going to put something class A.
1: Mm-hmm.
0: That we are not going to take for granted
1: yes.
0: of this very special gift given from God.
1: Mm-hmm.
0: And that's what this information is all about.
1: Mm-hmm.
0: So since that we are talking about essentials, we believe that as God's people must have some quality knowledge in that particular subject.
1: Mm-hmm.
0: And at the same time, we are talking about wisdom. But that thing or wisdom will not become wisdom unless you practice it.
1: Totoo, Dok. It's experience.
0: Hindi pwedeng maging wisdom yan kung napakinggan mo lang pero
1: yes.
0: hindi mo naman ginawa sa
1: iyong
0: buhay.
1: Ayan. Thank you so much, Dok. Ito na, Dok. Simulan natin, Dok. Ang mga natitirang essential amino acids na kailangan ng ating katawan, itong tryptophan. Okay. Dok, ano ba itong tryptophan? Nakakabawa siya ng ating...
0: Actually, part ito ng, ano, ng neurotransmitter nga
1: yes.
0: na kailangan natin na, di ba, pinag-usapan natin serotonin.
1: Mm-hmm.
0: Itong serotonin ay vital ito. Dahil yung ating mood at yung sleep regulator at the same time, sa focus ba?
1: Mm-hmm.
0: Pagka medyo kulang ka rito, di ba kung minsan, marami yung nalulugi sa negosyo eh.
1: Totoo.
0: O kaya naman, naglalaro ng basketball, walang focus.
1: Mm-hmm. Di makashoot.
0: Kaya ang nangyayari, parang hindi niya makuha yung tama.
1: Mm-hmm.
0: Eh may bahagi pala ang tryptophan dito. Saka yung panlasa, yung vital appetite. Siyempre, kung pagka minsan binabaliwala natin itong mga ganitong uri ng mga material, but we don't even realize that this is something very important.
1: Yes.
0: Especially paying more, what you call it, attention with that particular subject. Kaya pag pinag-usapan natin ng amino acid, ay talagang buhay ito. Ito yung tinatawag na pundasyon.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung tinatawag na kabuuan na talaga nagre-represent. Na talagang dito natin makikita yung kung anong klaseng steward ka.
1: Yun. Grabe, no, Doc? Alam mo, Doc, isang study sa atin pong mga manonood ang nakasulat po sa healthline.com and it talks about may help with mood. Ano daw po? Yung tryptophan natin. A review that included 11 high-quality studies found that taking 0.14 to 3 grams of tryptophan per day could help decrease anxiety and increase positive mood in generally healthy people. Ibig sabihin pala, kasi Dok, pag-usapan natin na for the past few episodes natin, pinag-uusapan natin ano ba yung mga sources nitong essential amino acids natin, yeah, which is yung mga green juices natin, yeah, yung mga seed-bearing, fruit-bearing natin.
0: Kaya nga yung binabanggit ko na we must be green-minded people.
1: Yes.
0: Kaya yung, ano, yung serotonin na yan na kailangan ng tryptophan, actually, di ba, sleeping aid ito. Mm-hmm. Ang taong tama yung tulog, ano yung mood, ano yung nasa mood yan?

0: Ay, totoo, Dok.
1: Subukan mo makipag-usap sa taong puyat.
0: Naku, mainitin ang ulo niyan, Dok.
1: Problema yan.
0: Yes.
1: Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng, ano tawag dito, yung, ganun ba yun?
0: Mm-hmm.
1: Yung bang magkaroon ka ng kaisipan na, naku po,
0: sayang. Open-minded ka dapat.
1: Yung naisipin mo na, katawan ko pa naman ito. Hindi, yes. Yung bara-bara ka, common pa makabataan ka. Kasi alam mo, yung mga kabataan kasi, kung pagka minsan, na-adulterate nila yung tinatawag na bahagi na, for example, dopamine.
0: Mm-hmm.
1: Sa halip na mag-take ka ng mga, yung binanggit natin kanina, yung L-arginine.
0: Yes.
1: E nagtitake sila ng mga stimulating type of alcohol, mm-hmm. coffee, or yung mga energy drink para lang magkaroon sila ng instant energy. Mm-hmm. But in reality, they are just actually destroying themselves.
0: Mm-hmm.
1: Hindi natin pwedeng alter.
0: Yes.
1: O papalitan natin yung mga... Kaya marami yung pagwalang kape, ang umaga nila. Para bang walang kulay.
0: Totoo.
1: Yung gising nila sa umaga.
0: Yes.
1: Samantalang pwede namang mag-lemon
0: mm-hmm.
1: at mag-ginger tea.
0: Totoo yan. Naku, favorite ko yan. Oh. Wag lang sosobra mga kaibigan kasi nakakasira din po ng atin pong vocal cords kasi maanghang siya. Ito pa, Dok. Yung phenylalanine natin na isa din sa mga importante na amino acids natin dahil katulad nung tryptophan, Dok, ay talaga nakakatulong po ito dun sa neurotransmitters natin katulad ng yung tyrosine natin, di ba, Dok?
1: Mm.
0: Na nagpo-produce siya ng melanin. Ibig sabihin, yung sa ating color po ng atin pong skin and also yung sa hair natin. Yung dopamine natin na binabanggit kanina ni Dok na kung saan nagtitreat siya ng mga low blood pressure, yung low heart rate, at ng cardiac arrest. Ibig sabihin, nino-normalize niya, di ba, Dok?
1: Yeah.
0: So, ito pa, yung epinephrine natin, na nagtitreat din siya ng mga allergic reactions. Ibig sabihin, hindi na pala kailangan natin magpasaksak ng kung ano-anong mga medications, kundi dapat kumain lang tayo ng mga rich foods na merong phenylalanine, katulad ng yung mga green juices natin.
1: Kaya itong phenylalanine, ginagamit ko lagi ito na napakaganda sa brain, paganda sa utak.
0: Yes.
1: Kaya gusto mo maging maayos yung utak mo at maging mabait ka, maging maayos ang pag-iisip mo.
0: Totoo,
1: hindi pwedeng walang ganitong uri ng amino acid.
0: Yes. Ay, may nakalimutan pa pala ako, Dok, yung norepinephrine natin na nagtitreat din siya at nagkocontrol ng ating pong BP at ng cardiac arrest. So talagang importante lahat itong mga ito na dapat natin pinag-uusapan at kailangang matanim sa isip natin na we need to be green-minded people, di ba, Dok?
1: Yeah, just imagine, si Haring
0: Nebuchadnezzar.
1: Nebuchadnezzar.
0: Yan.
1: Siya po, kinain yung damo dun sa kaparangan.
0: Totoo yan, Dok.
1: O, naging humble eh.
0: Totoo.
1: And then tumingi sa langit na
0: yes.
1: Para lang malaman niya na talagang wala tayong pagmamayabang.
0: Yes.
1: Kahit ano pa yung naabot mo, kahit ano pa yung position mo, kahit hari ka pa,
0: mm-hmm.
1: dapat mong tanggapin ang katotohanan. Lahat ng bagay na tinatanggap mo, o ano man ang nasa sayo, kay mayaman ka man o mahirap, o mataas ang pinag-aralan, mm-hmm. indaayos sa bugad.
0: Pantay-pantay
1: lang. The same.
0: Yes, that's true. Ito pa, Dok, sa atin pong mga manonood, yung tinatawag nating methionine, which is, meron pala itong role sa metabolism. Kasi nung last episode natin, Dok, pinag-uusapan natin na dapat pala mailabas natin yung ating
1: binabanggit
0: pong
1: ko lagi
0: mga
1: dumetoxin. Sa mga lecture ko, for example, ngayong interactions ba ng mga nutrients and vitamins and so on and minerals. Pag kulang ka sa methionine, yung absorption ng zinc, at ang selenium, especially mga selenium minerals. Ang selenium, to be honest with you, habang pinag-aralan, napakaganda yun sa immune system.
0: Yes.
1: Kaya pag may cancer ka, selenium ang number one namin binibigay. Dinadagdagan lang namin ang echinacea. We combine that together.
0: Mm-hmm.
1: Zinc plus selenium, vitamin C, it's good for any kinds of infection or kung may cancer ka.
0: Mm-hmm.
1: This is one of the best one.
0: Okay.
1: Ngayon, Dok, ang tanong dito, kung walang methionine, paano?
0: Yes.
1: Magkakaroon ng tinatawag na, hindi ba katulad ng tubig? Maraming umiinom ng tubig.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag walang minerals yan, hindi magiging ganun ka-epektibo yung pagpasok niyan sa cellular level. Mm-hmm. At para makapasok yan, lagyan mo ng kurutan mo ng konting Celtic salt.
0: Yun. Celtic or Himalayan salt.
1: Or Himalayan salt.
0: Yun. Okay. Thank you so much, Dok. Kasi alam mo, sa atin pong mga manonood, kung hindi po natin pag-aaralan kung saan ba yung sources nitong essential amino acids natin, tayo po yung kawawa kasi yun yung pagkain ng ating pong cells,
1: tapos
0: ng ating nerves.
1: Tapos sasabihin ng iba, tingnan, may edad na kasi ako siguro, kaya ganung mahina ang metabolism ko.
0: Mm-hmm.
1: Masyado na akong tabain, konting
0: totoo.
1: Kain ko lang, tumataba na ako. Pero hindi nila alam, ang problema yung metionine.
0: Yun, kulang sila doon.
1: Kulang.
0: Yes. Ito naman mga kaibigan, ang tinatawag natin na threonine. Ito yung last sa atin pong mga essential amino acids na kung saan ito po ay nagko-convert again. Itong ano, alam mo Dok, napansin ko lang, no, itong lahat ng mga essential amino acids natin, talagang nakakatulong siya na may part doon sa atin pong neurotransmitter. So, yung dopamine natin, yung serotonin natin, yung norepinephrine natin, yung epinephrine natin. Dahil ito yung meron siyang connection sa ating mood, yeah, sa ating appetite, sa ating sleep pattern. So, ibig sabihin pala, Dok, lahat ng essential amino acids ay kailangan ng katawan natin dahil paano tayo magkakaroon ng magandang tulong?
1: Actually, pinag-aaralan ko itong functions ng mga essential amino acid and the other essential amino acid. Mm. Talagang napakalaking tulong talaga sa neurotransmitter.
0: Yes.
1: All of them are doing the same
0: function.
1: Mm-hmm. Akala ko nun, mahirap pag-aralan ito. Yung pala, once na nakuha mo na yung pinaka-essence nito, mm-hmm, doon mo makikita talagang ito yung pinaka-vital at pinaka-importante. Ito yung hindi alam ng mga kabataan.
0: Yes.
1: Hindi alam ng mga kabataan. Kaya pinapainom ko sila ng mga juices ng green. Mm-hmm. Dahil nandun lahat yung mga pampabata.
0: Totoo.
1: Nandun yung pampaltalino.
0: Yes.
1: Nandun yung pang-boost ng immune system.
0: Totoo.
1: Pampasarap ng tulong. Mm-hmm. Hindi ka magiging magalitin.
0: Pampatibay
1: babait
0: ng buto.
1: Ka. At pampaganda ng muscle.
0: Yes.
1: At pampaganda ng lahat.
0: Totoo.
1: Pampalino pa ng mata.
0: Yes.
1: At kung malimutin ka, magiging
0: Sharp ka.
1: Totoo. Kaya lang kuminsan, lalo na yung mga kabataan, pag pinapainom ko ako, minsan binabaliwala nila eh.
0: Totoo. Sasabihin na, naku, ang pait po. Diba, Dok? Ganun. Kasi yeah, pag mga leaves yan eh, pag mga dahon-dahon yan, ako sabihin ako, mapait yan, mapait, ganyan-ganyan.
1: Yeah.
0: Pero napakahalaga ng atin pong mga green leafy vegetables dahil yan po ang sources ng atin pong mga essential amino acids. Ito, Dok, another study po, helpful for wound healing and surgery. A study in 243 people with pelvis or long bone fractures found that those who took conditionally essential amino acids for 2 weeks after surgery had lower rates of death and medical complications than those who received standard nutrition. Alam mo, Dok, gusto kong magbigay ng isang patotoo dito. Kasi when my father was diagnosed with cancer, talagang ginusing talaga ng mother ko. And I really praise God kasi 1 month pa lang talaga, Dok, ang bilis talaga ng epekto talaga. So with that, kasi nag-undergo ng surgery. So parang sabi ko, teka lang, sa bone pa yon. But lo and behold, ang malakas siya. Malakas ang father ko. And I really praise God for another gift of life para po sa aking ama.
1: Yeah, amen. Ayun.
0: Grabe, no? Sa ating mga manonood, kung meron po kayong mga komento, meron kayong personal experiences regarding sa surgery, tapos pinag-juicing nyo siya, nako, isend nyo po yan dito sa Kaalamang Pangkalusugan dahil isa pong miracle, isa pong pagmamahal mula sa ating Panginoon, ito talagang Kaalamang Pangkalusugan.
1: Yung malunggay na nga lang natin, talbos natin kamote, yes, sasaluyot natin.
0: Mm-hmm.
1: Something to think about.
0: Mm-hmm. Yun
1: kaya
0: pa lang, ha?
1: Meron lang tayong sariling atin.
0: Totoo yan, Dok. Ito pa, why is protein important in your diet? Dok, may tanong ako. San ba yung ano ba yung mga pagkain na talagang source, big source of protein?
1: Actually, siyempre may mga beans tayo.
0: Yun.
1: Maraming protein yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang maganda naman, hindi natin kailangan ng heavy protein.
0: Yes.
1: Kasi 50 grams lang naman talaga required sa mm-hmm atin. Kasi minsan, akala ng tao,
0: sige ay
1: kailangan
0: sigla
1: natin ng sobra. Eh, kung masobrahan ka, lalo na yung nakuha mo, yung, di ba maraming mga nag-gym,
0: mm-hmm,
1: dahil gusto nilang bigla yung lumaki yung katawan nila.
0: Yes.
1: Kung minsan, nahirapan yung kidney nila.
0: Totoo,
1: Dok. Tapos nagamit pa sila ng mga steroid.
0: Yes.
1: Alam mo ba yung green natural steroid yan?
0: Ay, totoo yan, Dok. Yeah. Di ba?
1: Yeah, wala sa side effect.
0: Mm-hmm. Natural na natural.
1: Yeah.
0: Makikita mo talaga na kahit sa kutis mo, sa lakas mo, kitang-kita ang epekto ng atin pong mga green juices.
1: Ako eh, nagugulat yung nakakaano sa akin eh. Kasi yung 180 pounds ko, yung ano lang ng mga tauhan ko, hindi nila maangat.
0: Mm-hmm. Pero ikaw, kayang-kayang.
1: Pero ako, nakaka-15 ano ko.
0: Repetitions
1: repetition
0: pa.
1: Yan.
0: Aba, matindi.
1: Pero sabi nga nila, sa edad ko ito, ang pinopoint ko, yun lang ang sekreto ko.
0: Mm-hmm.
1: I am eating more on green.
0: Ayun.
1: And at the same time, yung kung paano makasiguro na yung amino acid ay kumpleto tayo.
0: Ayun. Thank you so much, Doc. Ito naman po sa atin pong mga manonood. Ito yung study from Piedmont.org. A craving for protein might simply mean you're not incorporating enough into your everyday diet. A lack of protein can cause you to feel weak, tired and mood, yun po yung pinag-uusapan namin ni Doc. Interestingly, a low protein level also can manifest as a sugar craving because of protein's role in regulating blood sugar levels. Ibig sabihin pala talaga, Doc, kailangan talaga natin ng protein sa ating katawan.
1: Hindi, ang tanong ito, typical Filipino diet. Pagising sa umaga, pritong tuyo, sinangag.
0: Itlog.
1: Itlog. Yes. Anong klaseng amino acid na makukuha mo dyan?
0: Wala, Doc.
1: Eh, niluto mo yan eh.
0: Mm-mm.
1: And
0: dumaan
1: then,
0: sa apoy.
1: It's na noodles.
0: Yes.
1: Sama na natin ng pritong tokwa. Mm. Adobong tokwa.
0: May hotdog pa.
1: O, eh, paano natin makukuha yung amino acid dyan? Eh, nasa verde, tsaka prutas at gulay yan.
0: Yes. Wala.
1: Eh, then, magtatanghalian ngayon. Anong tanghalian nila?
0: Tinolang manok. Wala talaga, Doc.
1: Aba, eh, hindi ko kayang tanggapin na nag-iisa itong alam mo, isang motivation na nakita ko sa buhay ko. Nung araw kasi, nung nasa Amerika ako, siyempre, sabi nung misis ko, gusto mo mag-aral kasi nagnegosyo ako doon. Eh, sabi niya, kung gusto mo nung malibang ka kasi nalugi yung una kong negosyo eh.
0: Mm-hmm.
1: Nag-aral ako ng respiratory. Eh, nung nagtrabaho na ako, siyempre, hospital bed dyan.
0: Mm-hmm.
1: Kami yung nagsasaksyon.
0: Yes.
1: Kami yung nag-handle ng ventilator. Lalo-lalo na yung mga, yung ano tawag doon, yung
0: ini-intubate.
1: Ini-intubate.
0: Aba.
1: Eh, kami yung nagseset ng machine para sa machine hihinga.
0: Yes.
1: Alam mo, pag nakakita ko ng mga nakahiga at mga may karamdaman, alam mo, unang naisip ko, ayoko rito.
0: Totoo doon.
1: Mag-iingat na lang ako sa katawan ko.
0: Yes.
1: Kesa umabot ako sa ganun yung kalagayan ko. Lalo na yung edad 70 ron, grabe. Ang itsura, ang tatanda na.
0: Hinang-hina na.
1: Eh, nung nagdesisyon ako, sabi ko, magbe-vegetarian na lang ako. Pipiliin ko na lang yung kakainin ko. Kesa ganun yung maging dulo ng buhay ko. Mula pagkabata ko, nagsisikap ako. Tapos at the end of my journey, ganun yung magiging kalagayan ko. Ang sabi ko sa sarili ko, Lord, i-bless mo po ako. Ayusin ko po ang diet ko. Inayos ko yung diet ko. Ngayon, inaani ko na.
0: Amen. Kaya malakas ka talaga doon.
1: Kaya kung anong tinanim mo?
0: Yes.
1: Yun ang maghanap ng magandang ani.
0: Totoo.
1: Ayaw mo magnegosyo, ayaw mo maghanap buhay. Gusto mo yumaman ka, tamad ka, wala kang focus, wala kang tiyaga. Magiging pabigat ka.
0: Totoo.
1: Ganun din naman sa kalusugan. Ayaw mong alagaan ng katawan mo. Bara-bara yung pagkain mo. Sa time na nagkasakit ka, kulang ka sa pera, ano mangyayari? Maghahanapan ka ng mahihiraman.
0: Alam mo, Doc, no, sa atin pong mga manonood, hindi po biro.
1: Ngayon, I'm sorry. Konting hospital mo lang, 100,000 na.
0: Uy, totoo yan, Doc. Lalo na nung nagkaroon ng lockdown, mga kaibigan, 100,000, yan po ang minimum na gagastos ninyo sa ospital. Why? Because yung mga PPE, yung mga protective na mga equipment na ginagamit po ng ating nurses, doctors, i-charge pa po sa inyo, sasabihin ko po yan. Ganun ang nangyayari talaga, Doc.
1: Hindi ang bakbakan ngayon sa pagpunta sa pagamutan.
0: Yes.
1: Kaya nakaka... ipanghinayang.
0: Totoo.
1: Ay, alam mo ba ito, good news?
0: Ayan, gusto
1: alam
0: ko yan,
1: ako,
0: Doc.
1: Alam mo, gusto ko
0: yung
1: puro good news.
0: Yes,
1: eh.
0: Doon tayo sa good news, Doc.
1: Pag ang isang tao ay natulog ng maaga at kumain ng walang tinatawag na mata, it means walang kakainin,
0: walang buhay.
1: May buhay.
0: Yun.
1: Malulugi ang hospital.
0: Totoo, Doc.
1: Walang gagamutin.
0: Yes.
1: Tataas ang ekonomiya.
0: Totoo yan. Kasi
1: dahil
0: maraming...
1: Dahil ang tinatawag na dahilan kung bakit maraming pera ang naaksaya, dahil lahat ng tao ay may mga karamdaman.
0: Totoo. Hindi nakakapagtrabaho ng maayos.
1: At para ma-solve natin itong ganitong problema, eh bakit hindi na lang natin gayahin yung diet ng mga nagtuturo sa kaalaman pang kalusugan?
0: Amen.
1: At para wala na tayong iniintindi, ang intindihin na lang natin, paano kumain ng maraming gulay?
0: Totoo.
1: Alam, ilagay mo na yung gamot mo sa gulay, di ba? Sino nga, Hippocrates ba ito? Na in the future, ang gamot mo yung kinakain mo.
0: Ay,
1: natutunan nila.
0: Si Thomas Edison.
1: Yeah. Pag kumain ka ng mga sariwang gulay, made na lang healing yan eh.
0: Yes.
1: Papalitan ang dugo mo ng bago.
0: Alam mo, Doc, may naalala tuloy ako dun sa sinasabi mo na bakit hindi na lang natin gayahin yung lifestyle ng mga nasa kaalamang pangkalusugan. Eh, tayong dalawa yun. Naku, na-stress ako. Alam mo ba, Doc, may naalala tuloy ako kasi meron akong kaibigan na palapit sa akin. Halos magkatrabaho kami dito po sa ministry, hindi po dito sa kaalamang pangkalusugan, sa ibang ministry ng mga kabataan. Tapos alam mo ba, Doc, nagulat ako. Sabi po mga kaibigan, noong kapatid, noong kaibigan ko na yon, sabi niya, huwag ka na nga naglalapit dyan kay Gladys kasi pati dito sa bahay, vegetarian na rin yung pagkain natin.
1: Ito yung post, nung last Sunday.
0: Aba, matindi. Ayan, i-share natin yan sa kanila.
1: Isipin mo, 36 points.
0: Mm-hmm.
1: Ang shoot ko.
0: Mm-hmm. Aba, matindi, Doc, no? Dalawang rebound.
1: Ang sabi ng mga nanonood, Eh, tama nga naman pala talaga na mag-vegetarian.
0: Ayun. Kasi talagang may ibubuga nga naman, ano, Dok? May ibubuga. Kaya ito na, Dok. Ituloy-tuloy na natin dahil gusto nating ibahagi sa kanila kung ano pa po ang ibang mga amino acids na kailangan po ng ating pong katawan. Mga kaibigan, there is this question. Kasi, Dok, meron tayong mga supplements, right, na amino acids. Pero merong study. May question dito, can amino acid supplements be harmful? Here's the answers, mga kaibigan. Here are the answers. Gastrointestinal distress such as bloating, abdominal pain, diarrhea, increased risk of gout, build-up of uric acid, yung hindi natin magalaw-galaw ang atin pong mga kasukasuan dito po sa atin pong mga kamay, daliri ng paa at kamay at pati sa tuhod. Katulad din po ng unhealthy drop in blood pressure, changes in eating patterns, need for your kidneys to work harder to maintain balance. So, ibig sabihin pala, Dok, ang dami palang mga dapat na magiging problema kapag mga supplements na amino acids ang atin pong in-intake.
1: Paano whereas, kung hindi naman plant-based?
0: Yun nga.
1: Ito yung karamihan na, alam mo na, gusto nila lumaki yung katawan.
0: Totoo.
1: Gusto nila ng mataas na protina.
0: Yes.
1: Kaya kung minsan ay nagkakaroon later ng ganun problema.
0: Totoo.
1: Pero pag kumain ka ba ng juice ng talbos ng kamote, may harm ba yan?
0: Ay, wala, Dok, ha? Ang sarap niyan. Pati yung ano, yung sabaw ng nilagang mais.
1: Yeah.
0: Na may buhok ng mais. Naku, ang sarap niyan. Ano pa yun, Dok? Makakatulong yun sa kidneys natin. Malilinis ang atin pong kidneys. Kaya ito na, Dok. Ituloy-tuloy na po natin, mga kaibigan. Glutamine ang atin pong another amino acid, which is helpful siya sa atin pong immune system. Mostly talaga po, mga
1: Actually,
0: kaibigan.
1: Halos lahat naman ng
0: amino acid.
1: Eh, good sa immune system.
0: Yes, that's right, Dok. Ito pa, yung good for our brain. Kasi nga, yung sa mood natin, sa mga sleep, sa digestion natin, yan po ang work ng glutamine natin. And also, it removes yung excess na ammonia, which is bad po sa atin pong katawan. So, ini-excrete natin, nilalabas natin siya sa hininga natin, sa bowel natin, at sa atin pong pag-ihi. Ito naman, yung glutamic acid naman, this actually helps in our nerve cells and in the brain, sending and receiving information. So, more on sa memory natin, Dok. Ayan. So, at ito, Dok, gusto ko lang din itong i-emphasize sa atin pong mga manonood, especially sa atin pong mga magulang, na meron po silang mga anak. Bakit? Glutamic acid actually treats personality and childhood behavioral issues, treats epilepsy and muscular dystrophy, treat intellectual disorders, treat low blood sugar for people with diabetes, and prevent nerve damage in people having chemotherapy. So, ibig sabihin pala, Dok, itong glutamic acid, kailangan talaga natin siya, especially sa ating pong mga chikiting at yung mga ating kabataan. Di ba, Dok? Para, kasi pag minsan, bakit kaya siya may epilepsy? Naku, mukhang ano, nabati. May mga ganun-ganun pang ibang sinasabi sila. Pero it's a medical condition dahil kulang po tayo sa amino acid. Ito pa, Dok. Ano ba itong serine, Dok?
1: Nako, eh lalong napakahalaga ito.
0: Mm-hmm.
1: Dahil alam mo naman, ito yung problema ng mga may edad na.
0: Totoo
1: lalo
0: yan.
1: Na pag na-reach mo na yung 40 or 50 above.
0: Mm.
1: Humihina na yung metabolism, pati yung panunaw nila.
0: Yes, nagkakaroon na ng mas maraming fat sa katawan.
1: Mm-hmm.
0: At also yung antibodies natin.
1: Yeah.
0: Ayun, for immune system ulit. Ito namang arginine natin, Dok, which reduces the feelings of hunger natin. At again, yung ating mga sleeping disorders, nakakatulong din siya. At yung depression and anxiety, nakakatulong.
1: Ang pinakamaganda, alam natin na ito yung laman ng ating DNA.
0: Yes, totoo
1: kung
0: yan.
1: Kung nilagyan mo ng tamang laman, kung ano yung kailangan ng DNA, yung ibigay, para pag-develop ng tissue at maging organ, ang DNA mo, walang tinatawag na depektibo na kalusugan ng magiging kapalit niya.
0: Yes, true yan.
1: Kung ano yung nilagay mo at kung anong tinanim mo, yun yung aanihan mo.
0: Amen.
1: Kaya ang sabi nga, kung ano yung kinain mo, yun ang magiging dugo mo.
0: Yes.
1: At kung ano yung dugo mo, yun ka.
0: Mm-hmm. Ay, totoo yun.
1: Binasa natin kanina.
0: Yes, yes. Kung anong kinain mo, yun ka. Kaya tignan natin kung may alanin ba tayo sa ating katawan, mga kaibigan, because this is the function of alanin. It is a source of energy for our muscles and our central nervous system. Also, it strengthens our immune system. So, kapag kayo ay walang sipon, walang ubo, for sure, kumakain kayo ng food rich in yung ating pong amino acids.
1: Yung si Beatty Kamen, one of the well-known writer ng nutrition, ang sinulat niya ay may kinalaman sa green.
0: Mm-hmm.
1: Pinaliwanag niya na halos lahat ng mga amino acid nasa green. Kaya pala yung kalabaw at kambing.
0: Ganun na lang kalakas.
1: Yun lang ang kinakain nila. Pero bakit ganun, hindi naman nagkakaroon ng problema? Wala kang makikita ang mga hayop na na hospital.
0: Yes.
1: Kasi alam nilang kainin ko ano yung required sa kanilang katawan. Mm. Kaya kung ang tao ay magiging ganun din, na kung focus ng mga ganung uri ng mga animals, ay magiging focus din natin na matapos mo nang maintindihan na gusto ng God na ibalik ka sa original diet, kung susunod ka at gagawin mo, maabot din natin yung pamantayan na ang tao hindi magkaroon ng karamdaman.
0: Amen. Alam mo, Dok, naalala ko tuloy, no? Kasi ang binigay mo kasi, Dok, na example ay yung kalabaw natin at saka yung kambing, even yung mga kabayo, ganyan-ganyan. Yes, yung tupa. Kinakain talaga nila damo.
1: Yeah.
0: Whereas, alam mo, Dok, nagulat ako kasi di ba uso ngayon yung nag-aalaga tayo ng mga aso, ng mga pusa. At alam mo, Dok, nagkakasakit yung mga yon. Bakit? Kasi hindi po damo ang kinakain nila.
1: Ano na, pellets na.
0: Yes, ang kinakain po nila ay mga may kanin na may ulam, may karne. Kaya talaga nagkakasakit din
1: Nalunin
0: po sila.
1: Nalunin, pinapakain niya yung sa baka, pinapakain ng bone meal.
0: Yun.
1: At ang mga isda naman, pinapakain ng pellets.
0: Yun.
1: Kaya nagkakaroon ng Wehrlein's disease. Ang isda, ano yung, alam mo yung Wehrlein's disease?
0: Ano ba yun?
1: Similar to with the mad cow disease.
0: Aba.
1: Nagkakaroon ng brain spongiform. Yung brain nila nalulusaw.
0: Mm.
1: Kaya nagkakaroon ng tinatawag na mad cow. Mm-hmm. Inuuntog yung ulo sa dinding hanggang sila'y mamatay. Dahil hindi design ng baka, napakainin mo ng
0: kapwa
1: bone
0: niya.
1: Meal.
0: Yes.
1: Na giniling ng mga patay na hayop. Kasi ang purpose nito, para mabigyan ng high account ng protein.
0: Totoo doon.
1: But in realidad, hindi yun yung, ang tawag sa denatured na yun, sa protein yung denatured. Mm-hmm. Pero yung protein ng gulay o ng damo, yun yung design sa baka.
0: Ayun. Thank you so much, Doc. Alam mo, may natutunan ako ngayon ha, sa atin
1: pong mga manonood.
0: Basahin
1: yung libro ni Howard Lyman.
0: Ayun.
1: During 1987 ko nabasa yung librong yan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nung nabasa ko yung librong yun, talagang sabi ko sa sarili ko, ayoko mag-take ng chance.
0: Yes.
1: Diniscuss ni Oprah yan during that time.
0: Ayan. Thank you so much, Doc. Ito naman mga kaibigan, yung asparagine natin, which is nagsisend naman siya ng ating tinatawag na neurotransmitters natin na nagsisend ng signals. So grabe, talagang connectado talaga siya mga kaibigan sa atin pong brain. At ito pa, yung aspartic acid natin, which produces energy in our body and helps send signals, again, yung chemical signals po natin sa atin pong nerve system. At ano, Doc, ang mga sources nito? Especially yung atin pong mga sprouted, yung example, yung mga munggo natin, which is, ano, ulitin natin ha, kasi mataas ang uric acid, so kailangan natin mga ilang hours ba, Doc?
1: Six hours.
0: Ayan, 6 hours para matanggal po yung atin pung uric acid doon po sa atin pong mga mung beans or mungo beans. Okay, ito naman, yung cysteine natin, which is very helpful sa atin pong normal growth rate of our hair, yung ating strands ng hair natin. At ito, Doc, kung nais nyo po na gustong ulit na gumanda ang kutis natin, pampabata ulit, ito po yung amino acid na yon. Bakit? Kasi mga kaibigan, it produces the powerful antioxidant, yung tinatawag natin na pinoproduce ng liver, which is yung glutathione natin. And also, it reduces the effects of aging the skin.
1: Ano yung glutathione?
0: Ano, Dok?
1: Actually, mag-fasting ka lang, magiging active yung liver pag puproduce ng glutathione.
0: Yun.
1: Yeah, fasting is one of the best one.
0: Ayan.
1: Kaya yung twice a day o yung intermittent fasting ay maganda magpalakas niya ng liver.
0: Ayun, thank you so much, Doc. Ito pa po mga kaibigan, ang epekto pa nito sa ating pong katawan, it helps in the healing after surgery or burn and protects the skin from radiation injury. And it burns fats, increase muscle mass. And also ito pa, yung tyrosine natin, Doc, it produces melanin, the pigment responsible for our hair and our skin color, and influence the mood. And also, yung atin pong neurotransmitter again. At ano, Doc, yung mga sources nito?
1: Ay nako, alam mo naman natin, puro natural. Mga peanuts na yan, sage.
0: Yes.
1: Granola or... Ang dami naman natin dito sa Pilipinas na yan.
0: Mm-hmm. Meron tayong avocado.
1: Yeah, avocado.
0: Yan, di ba? Yung banana natin.
1: Flaxseed.
0: Mm-hmm. Ito pa, Doc. Yung glycine natin. Build proteins needed for tissue and hormone maintenance. So kailangan natin to, especially ng mga kababaihan natin and yung mga kalalakihan natin na mga kabataan na lumalaki or tawag dito mga puberty stage. Ayon. Support heart and liver health and improve sleep and reduce diabetes risk and reduce muscle loss. So alam mo, Doc, ang sarap kumain, lalo na pag alam natin kung ano yung sources nito. Ito pa po mga kaibigan, yung ating ornithine, which disposes yung ano, yung nitrogen natin, yung ating ammonia sa ating pong katawan, and also it enhances the release of our growth hormone, di ba Doc? Yeah. And to burn excess body fat, especially yung mga gustong magpa-slim, gustong mag-diet dyan, kung kumakain kayo ng mga green leafy vegetables, ng legumes natin, ng

0: needs natin, ito pong ornithine natin, mga kaibigan, ay nakakatulong. Ito pa, lastly, Dok, alam mo, Dok, ang sarap talagang pag-usapan.
1: Grabe itong pinag-usapan natin. Baka napabilis yata tayo. Baka naman binigla natin ng mga viewers natin.
0: Hindi naman.
1: Binigla mong inisa-isang biglaan yan.
0: Alam mo, Dok.
1: Konting tutok lang po dahil talagang importante talaga.
0: Yes, totoo yan.
1: Dapat yung mabigyan natin ang tinatawag na, kung tawagin ng pasada.
0: Yes.
1: Pero maganda nila talagang bigyan natin din.
0: Totoo, Dok. Yeah. Next time, ibibigay po namin sa inyo yung talagang pinaka-sources natin na ano ba yung mga pine-prepare natin na pwedeng, kasi pag minsan, Dok, di ba, sobrang pait talaga ng mga ano natin, gulay.
1: Pero Panginoon eh, alam ba kung bakit? Mm. Binanggit dun sa page 92 ng aklat na ito, na yung fruits, nuts, grains, and vegetables contain all the food elements that the body need. Yun yung nabigay sa akin ng idea na by faith, na sinabi ng Panginoon, anak, yan ang kainin mo. Yes. Lahat ng sustansya, nandun na. Hindi na ako ihirit pa. At doon ko napatunayan na pag nag-vegetarian ka, lalo na kung tama yung pamimili mo ng mga pagkain papasok mo sa katawan mo, walang kulang.
0: Amen.
1: Susuplayan ka.
0: Yes.
1: Kailangan lang, marunong ka lang magtanim at kumuha ng matabang lupa na yung matataniman para yung kanyang sustansya ay ma-absorb through photosynthesis at makatulong sa pagpapalusog ng katawan.
0: Amen. Thank you so
1: Pero
0: much.
1: Pero ang pinakamaganda dun eh, yung pagiging masunurin.
0: Oo. Kasi Dok, kung hindi tayo sumunod sa 8 Laws of Health, sa atin pong mga manonood, kung walang pagsunod sa 8 Laws of Health, kung walang pagsunod dito po sa kaalamang kaalamang pangkalusugan actually promotes Councils on Diet and Foods, Ministry of Healing, Healthful Living, the Ministry of Health. Tama ba ako, Dok?
1: Yeah.
0: Ayun, parang nagkamali yata ako, the Ministry of Health, Healing Wonders.
1: Healing, Healthful Living.
0: Yun, Healthful Living, ayan. So, ang dami nating mga sources na dapat ay sinusunod natin para tayo po ay magkaroon po ng magandang pangangatawan at higit po sa lahat, yung binanggit ni Doc na obedience of the law.
1: Yeah.
0: Kasama yun doon.
1: Kaya yung health and home, kaya pinagsama yan, hindi magiging masaya ang tahanan kung walang kalusugan.
0: Totoo.
1: Kaya meron ding health and happiness.
0: Yes.
1: Kaya merong healthful living na libro tayo.
0: Totoo.
1: Dahil ang karugtong niyan, magkakaroon ng masagana at masayang pamumuhay dahil ang kalusugan ay siyang ng tanging prioridad, na tanging kayamanan, na ibig ng Panginoon na ma-enjoy ng mga taong kanyang nilalang sa sanlibutan.
0: Amen.
1: Kaya binigyan tayo ng napakaraming aklat na dapat nating napag-aaralan para hindi tayo madaya at malito sa panahon na ating kinabubuhayan. Kaya nga mission ng ating Panginoon, his mission is to give it back. Complete restoration, not only in health, but perfection of Christian character.
0: Amen.
1: Na yun yung essence ng gospel na binanggit dun sa page 31 ng Councils on Health. Kaya binanggit nga sa Christ Object Lessons, page 69, when the character of Christ perfectly reproduced within God's people, then He will come to claim them as His own.
0: Amen.
1: And that's what this ministry is all about. We need to allow ourselves to follow exactly with the protocol of God and be able to develop a quality health and to find a way to build the right relationship before God. And that's what this ministry all about.
0: Alam niyo po sa atin pong mga manonood, huling hirit po sa ating amino acid kasi ang ganda ng mga sinabi ni Doc, itong proline natin, which is again for immune system natin at ang sources, our green leafy vegetables. Alam mo Doc, ang bilis ng oras natin, ang bilis din na ang, sa totoo lang mga kaibigan, ang sarap pong mabuhay kung alam natin kung paano ingatan ang buhay na ipinahiram at pinagkaloob sa atin ng atin pong Panginoon. And ngayon po sa atin pong pagtatapos, nais po naming ibahagi po sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. One of the strongest temptations that man has to meet is upon the point of appetite. In the beginning, the Lord made man upright. He was created with a perfectly balanced mind, the size and strength of all his organs being fully and harmoniously developed. But through the seductions of the wily foe, the prohibition of God was disregarded, and the laws of nature wrought out their full penalty. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Doc Tam.
1: Dakila namin Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat na sa kabila ng kaguluhan, at napakarami ang nasa pagkaalipin ng karamdaman, ay patuloy po ninyong ipinapadala ang liwanag na tanging kasagutan, lalo na sa pangkalusugan, na ito yung bahagi na dapat na mabigyan ng daan at maraming kaluluwa ang maabot at makalaya dito sa tinatawag na sumpa ng karamdaman. Pagpalain niyo po ang programang ito at ang lahat ng mga namumuno sa aming iglesia, lalo-lalo na ang aming mga tigasubaybay na patuloy na nakikinig tungkol po dito sa bahagi na kung paano namin lubusang maingatan ang aming mga pangatawan at aming kilalanin, Panginoon, na hindi namin kaya sa aming sariling kapangyarihan, na tanging kayo lamang po, Panginoon, ang merong kakayanan upang aming pagtagumpayan ang lahat-lahat po ng mga bahagi na dapat naming mapaglabanan. Panginoon, tulungan kami sa isang napakatinding labanan, kapangyarihan ng panlasa, na maraming mga tao ang naaalipin na ang dahilan ay sa kadahilan ng kulang sa kaalaman. Patawarin niyo rin kami sa aming mga pagkukulang at lagi niyo kaming daluyan ng kaliwanagan na nanggaling sa kaitaasan at patuloy niyo po kaming pagkalooban ng kalusugan at aming maisaayos, Panginoon, ang aming pamumuhay na bago dumating aming Panginoon ay makapaghanda kami lahat at kami ay makasama diyan sa iyong lugar na inihanda sa iyong mga anak. Tulungan kami at lahat ng mga nakikinig ngayon na kami ay magkaroon ng isang pampapahalaga at kaisipan na walang tanging kayamanan na aming masusumpungan anumang bagay sa libutan, kundi ang tanging kayamanan na dapat namin lagi ng pagsikapan ay magkaroon kami ng pagpapahalaga at mahalin ang aming Panginoon at aming mahalin ang aming mga kapitbahay at ang aming mga nasa kapaligiran na makilala ang Panginoon dahil kami ay nakitaan ng halimbawa na katulad ng larawan ng aming manlalalang. Marami pong salamat, Ama. Patuloy niyo kami patnubayan sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.
0: Muli po, mga kaibigan, subaybayan niyo po kami alas 4 pa rin po ng hapon dito po sa Hope Channel North Philippines. Ito po si Gladens Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.

Mga higala, alas 7 na ang takna. Panahon na sab sa pag-ampo. Salamat sa Ginoo nga kita gitagaan niining takna aron kita makaiusa sa pag-ampo. Apan sa dili pa kita mag-aampo, ani ay mga pulong sa Dios nga makahatag kanato kalipay, inspirasyon samtang kita magahimo sa atong buluhaton niining adlaw. Ingon sa Dios sa Matthew 11:28-29, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Nindot higala nga mga saad, kung naa kita'y mga problema, mga lulan sa kinabuhi, duol kita sa atong Ginoo, kay siya andam nga mutabang kanato ug mo panalangin kanato. Mag-aampo ta.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kitay manlalaban si Jesucristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gyud, kinaa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala gyud, kay kita naa ni ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

0: Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis da na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kitay manlalaban si Jesucristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod kaayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani-ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: Radio Tanggog 103.7 FM.

Mga higala, alas 7 na ang takna. Panahon na sab sa pag-ampo. Salamat sa Ginoo nga kita-kitagaan niining takna aron kita makaiusa sa pag-ampo. Apan sa dili pa kita mag-aampo, ani ay mga pulong sa Dios nga makahatag kanato kalipay, inspirasyon samtang kita magahimo sa atong buluhaton niining adlawa. Ingon sa Dios sa Matthew 11:28-29, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Nindot higala nga mga saad, kung naa kita'y mga problema, mga lulan sa kinabuhi, dool kita sa atong Ginoo, kay siya andam nga mutabang kanato ug mo panalangin kanato. Mag-aampo ta.